0: DJ Frankie. DJ Frankie.
1: 5 minutes makalipas ang 8 in the morning oras sa buong Pilipinas. My name is DJ Frankie sa aking programang Good Vibes Morning. From 6 a.m. to 9 a.m. meron na lamang tayong 55 minutes. Sakto-sakto ah. But anyway mga ka-vibes, magpapasok na muli. Talagang patapos na agad ang buwan ng Mayo at magpapasok na ang buwan ng June. And nabalitaan ko, I think June 8 ata yung mga pasukan, mga first day of school again. Anyway, kung kayo ay mamimili ng inyong mga school supplies, sa SM City, Santo Tomas po ay mayroong 3-day sale simula bukas sa Sabado hanggang Linggo. So yan ay buong weekend and siguro abangan natin mga traffic, no? Kasi payday sale. Tapos pilihan ng mga ano, ng mga school supplies, school needs, mga damit, sapatos, o yan. At sa mga ano dyan, mga foundation or mga kung ano man na may kakayahang tumulong, pwede po tayong mag brigada eskwela or kaya have your program and mag magtulong sa inyong mga local community schools, ano? And that's a nice project. Baka nag-iisip kasi kayo, ano kaya ang gagawin ko? Or meron dyan mga, ano, mga ka-vibes natin. May dalawa sa aking nagtanong last year, sabi, DJ Frankie, isan kaya pwede mag, ano, mag-donate ng mga damit? So, yan, may mga ganyan po. Sa school, pwede natin direktang dalhin. Kasi doon po sa mga pampublikong paaralan, ay marami din nag-a-ask, ano. So, doon, baka pwede, lapit tayo sa mga ganun. And sa mga barangay, i-connect po natin sila sa mga pwedeng tulungan, ano. And thank you so much sa mga busilak ang puso. And, ay, ito pa lang pala. 2 weeks ago, may nag-message din sa akin. Kanina daw kaya pwedeng mamahagi ng school supply. So, ang daming tumutulong. So, na-direct naman natin sila sa mga school. Pero if kayo, may alam din kayo, pwede kayo mag-message sa amin para alam din namin, tulungan natin kayo i-connect sa mga ganitong mabubuting puso. Thank you so much sa inyo. And once again, May 28 ngayon, mga ka-vibes. Pwede na tayo mag-reflect on how our January to May 2026 went. At i-audit ang sarili. Ano pa ang kailangan kong baguhin? Or ano pa ang kailangan kong i-improve? Or ano ang kailangan kong bawasan? Hindi laging dagdag ng dagdag. Minsan kasi mga ka-vibes, for example, ang dami nating roles or responsibilities in life. Baka kailangan bawasan? Or baka kailangan dagdagan? At syempre naman ay make it healthy. Make it doable every day. Kasi baka mamaya, ang trabaho mo, 3. Tapos hindi ka na nakakatulog. Once again, mga ka-vibes, pinapaalalahanan ko kayo. Find time to rest as well. Lalo ngayon, mag-weekend. Tomorrow, Friday, tapusin mo na yung work mo. Tapos month end. Ay! Aray ko, month end. Pero sa iba lang yan. Tapusin mo na this Thursday. Parang na-share ko nga many times yung work habits ko before dito. Na Thursday afternoon pa lang ay try to make sure I finish everything. Para pagdating ng Friday, ano agad, labas agad, and then start na ng weekend ko, and then mag-e-end yun ng Sunday night. And it's a nourishment for me, and find time to spend time and bonding with your family. Importante yan, importante mga ka-vibes. And once again, I'm always reminding you that every gising is a blessing. So, the fact na nagising ka ngayon, it's not the end of the world. Kung may problema ka man, may challenges sa buhay, it's okay. Just keep on praying and hoping na things will turn out great. And as long as you're living, you're breathing, you are chosen today to live kasi may purpose ka pa sa life mo. So, yung purpose na yon hindi mo man alam, believe in the power of the Lord na may purpose ka sa life. Kaya humihinga ka ngayon. And, challenge lang mga ka-vibes, say I love you to your loved ones. Either to your mom, to your dad, lolo, lola, tito, tita, or mga kapatid mo. And I challenge you to greet them with love. And syempre, let's spread love and good vibes. Everyday okay, alright. Sa mga nag-driving oras na ito, I drive safely. Put your seatbelts on, use the proper turn signals, and sunod po tayo sa tamang batas trapiko. And ito naman, punta naman tayo sa Metrolipa Medical Center. Malapit lang din yan sa dun sa bypass na kaharap ay dagatan. Ayan, malapit yan doon. Ay, di pala. Ay, oo, malapit lang din yan.

iyong cellphone or kung saan man, type mo lang gb999.live sa iyong browser at pwede kayo makinig anytime, anywhere, kahit sa ang lupalop ng mundo. Kaya naman dahil dyan, kausapin niyo ako. Anyway, this is DJ Frankie. Nagsispread po ng good vibes. Ngayong umaga, eto na muna ang ating next song. Here is Mutt by Leon Thomas. Once again, I am DJ Frankie, only here at the most influential Good Vibes radio station. This is GB 99.9, your Good Vibes.

0: Oh, carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kway, sa letra ng V, 30.
2: 30, ayos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumi 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frankie.
5: This is DJ Robbie.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
5: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
3: GV99.9. Rentahin na!

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV99.9.
2: Wow! Gusto ko to! Come on, it's gonna be fucking hard.

0: Cheerio. G99.9, your good vibes.
1: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travelworthy PH, making your travels worth it.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
2: Mga ka-vibes, ang aras po natin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 9:20 ng umaga. Siyempre, kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang po sa the most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At siyempre po mga ka-vibes, ito na po at sumasa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Siyempre po, inyo na pong nakakasama at napapakinggan sa inyong mga radio ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Magandang morning po sa inyong lahat and happy Thursday. Yes, araw po ngayon ng Webes, Thursday today, May 28, 2026. Oy, grabe naman. Kamusta naman yung mga nagbakasyon kahapon? Opo, ano bang inyong mga pinagagawa? Kayo ba ay naglakwatsa, naglayas, o baka naman nagstay lang sa bahay? Siguro karamihan po, no, nagstay na lamang sa bahay kasi nga iisang araw lang naman ang ating bakasyon. Well, congratulations, nakapagpahinga ka. Oo, pero syempre sa ating mga ka-vibes, no, Honey Beats, tugtugan at kwentuhan ang inyong napapakinggan. Huwag nyo nang ilipat ang inyong mga radyo. Oo, pero syempre, kung po may gusto kayong batiin, opo, may GV shoutout kayo, or gusto kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary, o kahit ano pang celebration yan, pwedeng po kayo mag-text sa atin pong hotline number 0926-079-8708. Ulitin ko po, 0926-079-8708. Siyempre, hindi naman mawawala, opo, ang ating online live streaming. Kaya ba today, DJ Honey? Magtungo lamang po sa ating Facebook page na GV99.9 FM kung saan pwede rin kayo mag-iwan ng inyong mga messages, opo, sa ating Facebook. At pwede rin po sa ating online live streaming. Okay, magtungo lamang sa ating Facebook page. At nadodoon na ho ang ating link na diretso na kayong online live streaming. Mga ka-vibes, sa araw ngayon ng Webes, nako, konting kembot na lang. Bukas ay Friday na. Bakasyon na naman muli. Congratulations! Well, mga ka-vibes, ngayong araw ng Webes, marami tayong pagchichikahan, marami tayong pagtatalakayan, at syempre mahalaga rin po na ma-inform po ang lahat patungkol po sa binabantayan po nating bagyo. Opo, may binabantayan tayo. Babantayan natin yan para di makapasok. Oo, kaya sa ating mga ka-vibes, tumutok lamang. Opo, huwag nyo nang ilipat ang inyong mga radio. Magstay na kayo dyan, makinig na lamang kayo. At make sure na kayo po ay nag-umagahan na. Opo, 9:23 na, medyo tanghali na. Kung hindi pa kayo nag-umagahan, kasi para naman may energy po tayong lahat para harapin ang araw na ito. Ba't ba ako kumakanta? Well, mga ka-vibes, happy Thursday. Sana po ang lahat ng mga nakikinig ngayon, lahat ng ating family po ay magkaroon po ng good vibes makareceive ng magandang balita ngayong araw at makareceive tayo ng good news ngayong araw. Gusto mo yun? Pero sabi mo mga vibes, no, binabati ko po lahat ng mga nakikinig. Opo, kung nasaan man kayong sulok ng Pilipinas, saan man kayong sulok ng mundo, maraming salamat po sa pakikinig nyo simula kaninang-kanina pang umaga. Pero syempre mga ka-vibes, no, hindi mawawala ang ating tugtugan. Kaya for now, pagbalik tugtugan po muna tayo ng oras sa buong Pilipinas, 9:24 ng umaga. Ito po muna si AJ Rafael para sa awitin, She Was Mine. Again, ito po si DJ Honey. Dito lamang sa GB 99.9.

0: That song was brought to you by RightMed. Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Miss, yung RightMed nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta RightMed. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta RightMed.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil RightMed ang pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta RightMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: GV 99.9.

0: There you go mga ka-vibes, Alex Gonzaga para sa awiting panaginip lang. Hello po mga ka-vibes, magandang morning at kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lang yan sa GV99.9, Your Good Vibes. At siyempre po inyo pa rin nakakasama at napapakinggan ng pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Ay nako, alam nyo kung bakit itong ating pinlay ngayong araw, ngayong umaga, panaginip lang. Kasi tungkol sa panaginip, mga ka-vibes, ang ating pag-uusap. Alam ko naman, no, lahat naman tayo nananaginip, no. Mapwera na lamang kung natatandaan nyo pa ba or hindi nyo natatandaan ang inyong panaginip. At syempre ha, may mga magaganda at hindi pong panaginip na tayo po, no. Kumbaga yung mapapagising ka na lang kasi bigla ka na lang mapapadasal na huwag sana mangyari yun. Pero syempre kapag good news ang iyong napaginipan, pag-usaping pera, tungkol sa love, diba? Parang mapapadasal ka rin na sana ay mangyari yun. Well, mga ka-vibes, ang pag-uusapan natin ngayong araw, ang tanong ni DJ Honey ngayong araw ay, ano yung panaginip na hanggang ngayon ay hindi mo makalimutan? Diba? Alam ko na lahat tayo every night, may iba't iba tayong panaginip, tapos minsan nauulit yung panaginip na yon. Ikaw, ano yung hindi mo makalimutan? Nakakatakot ba? Nakakaiyak? O sobrang saya na parang totoo? Ipadala po ang inyong mga kwento, ang inyong pong mga kasagutan sa atin pong hotline number 0926-079-8708. At syempre po, ang atin pong online live streaming ay bukas na bukas at inyo pa rin napapakinggan. Magtungo lamang po sa ating Facebook page na GV99.9 FM at nandoon po ang ating link sa ating online live streaming. Muli mga ka-vibes, no, ang ating tanong of the day. Ano yung panaginip na hanggang ngayon ay hindi mo makalimutan? Okay, ulitin ko po ang ating hotline number, hi, 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, no, ang ating Facebook page, pwedeng-pwede rin kayo dyan mag-message, GV99.9 FM. At syempre naman, huwag nyo na pong kalimutan na i-like, i-follow, at i-share ang ating Facebook page. Hoy mga ka-vibes, sa alam ko maaraw po sa inyong mga lugar, mainit ang ating nararanasang panahon, pero sana po mag-ingat pa rin, no? Kayo po ay magdala ng payong kung kayo ay lalabas ng inyong mga bahay, magdala ng inyong mga pampahid na mga pawis. Opo, para hindi tayo mangamoy kahit papaano, maligo bago umalis. mag-cologne, no? Magpabango. Opo, mag-spray ng kahit kaunti, at least mayroon. Para naman ay kaaya-aya ang ating amoy. O, kasi baka malay mo, pag upo mo ng bus, pag upo mo ng jeep, o batrasko, di ba? Guwapo pala o maganda yung katabi mo. Nakakahiya naman kung nangangamoy ka dyan. Kung latiti ka na dyan. Diba? So, yun ay mga paalala lamang na baka makalimutan nyo kasi mga ka-vibes. So, ingat po ang lahat ngayong araw ng Webes. Muli, May 28, 2026 po ngayon. Nasa huling yugto na tayo. Nasa huling linggo na ho tayo ng buwan ng Mayo. O, diba? Yung akala nyo po ay hindi nyo kakayanin na mabuhay hanggang sa mga oras na ito. Well, andyan ka pa rin, humihinga ka pa rin, nakikinig mo pa rin si DJ Honey. Pero wait lang, bigyan daan muna natin si 2827. Good AM po, happy birthday po now kay Jojo Bay, Muslim na cellphone technician sa Lipa City. Happy birthday po, 2827. Thank you so much sa iyong mensahe. At syempre sa lahat ng ating mga ka-vibes na nagsa-celebrate ng kanika na lang mga birthday ngayon, happy birthday po. Ayan ha mga ka-vibes ha, sinabi ko ng ating tanong of the day. Ano yung panaginip na hanggang ngayon ay hindi mo pa rin makalimutan? Muli ang ating hotline number, kanina ko pa pinapaulit-ulit dito, 0926-079-8708. At mga ka-vibes ha, kung meron din po kayong GV shoutout o di kaya naman ay may mga song request po kayo, pwede na rin po yan ipadala. At syempre ngayong araw po no, ay National Flag Day. Mamaya natin yung pag-uusapan at marami pa tayong pagchichikahan. At syempre mga ka-vibes, abangan nyo po ang ating chika of the day sa ating segment na Buzz Talk. Alam ko maraming kikiligin sa inyo kasi si DJ Honey, pinapanood ko lang to kagabi pero sabi ko, ay, ito na lang ang aking tatalakayin sa Buzz Talk. Kailangan tong malaman ng sambayan ng Pilipino. Well, mga ka-vibes, no, sana po ay magkamaroon tayo ng good vibes at maayos at masayang araw ngayong araw po ng Webe. At syempre, binabati ko lang din po muna lahat ng mga nakikinig na mga vendors po natin dyan sa Maylipa City. No, hello po, magandang umaga po sa inyong lahat. Pati na rin po yung mga nakikinig sa Batangas City, Webe San today! Diba, Webe San ngayon? So, kayo po ay galingan nyo po. Galingan nyo pong kumayod sa araw-araw para po tayo ay may pangbayad ng mga bills. Well, mga ka-vibes, muling magbabalik maya-maya lamang si DJ Hania. Ang tanong ko ngayon, iintayin ko yung mga kasagutan nyo. Ang hindi magpadala ng mga mensahe, hindi magkakapera. Tsari, joke lang. Well, mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas, 7 minutes na lamang po bago sumapit ang alas 10 ng umaga. Kayo pa rin ay patuloy na nakikinig dito lamang sa Honey Beat, tugtugan at kwentuhan. Inyo pong nakakasama si DJ Honey, ang pinakasweet na DJ sa balat po ng radio dito lamang po sa GB99.9, your good vibes.
1: Naka-radyo ka pa ba?
0: Iba pag kami!
2: Baka DJ Honey yan!
3: Baka DJ Honey yan!
4: Baka DJ Honey yan!
5: Baka DJ Honey yarn!
6: DJ Honey!
0: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9.
1: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Pajaya's Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajaya's Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajaya's Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajaya's Infinity Ads and Print sa Ebura Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajaya's Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajaya's Infinity Ads and Print.
2: Subukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
6: Mga ka-vibes, ang oras po natin ngayon sa buong kapuluan ng Pilipinas, 10:24 ng umagang oras. Mga ka-vibes, kayo pa rin po ay nakikinig sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at 21. Siyempre dito lang yan sa GV99.9, your good vibes. At siyempre, inyo pa rin napapakinggan ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Uy mga ka-vibes, ito nga pala, bago ko makalimutan, ito kasi ay napag-usapan natin before dito sa ating programa, yun pong Boracay Bridge Project po ng isang kilalang kumpanya. Oh, alam nyo naman na iyon, opo. Well mga ka-vibes, no, ito po ay ang layunin po ng project nito ng Boracay Bridge ay syempre mas mapadali daw po ang transportation kasi 'di ba before ka makapunta sa Boracay Island ay need mo syempre sumakay ng sasakyang pandagat, 'di ba? Kaya naging usap-usapan po ito kasi syempre kung kung matutuloy yung project po ay syempre mawawalan po ng trabaho ang ating mga lokal doon. Mawawalan na sila ng hanap buhay kasi nga po hindi na sasakay ang mga tao sa kanilang mga gamit. Mga gamit talaga. No? Kumbaga hindi na magagamit ang kanilang mga sasakyang pandagat para maitawid ang mga turista mula po sa mainland patungo po sa Boracay Island. Pero syempre mga ka-vibes, no? Ngayon po ay ang pinakabago pong update, ang pinakabago po na ulat ay sinabi po ng Aklan Provincial Government po na hindi na raw itutuloy. Opo, hindi na itutuloy ang Boracay Bridge Project matapos po ang matinding pagtutol ng iba't ibang stakeholders at environmental groups. Alam niyo mga ka-vibes, no, meron akong napanood na isang documentary po na video patungkol po dito sa proposed na Boracay Bridge Project. Alam ko na, di ba kung iisipin nyo na wow, mapapadali na parang sasakyan na lang yung magbibigay access po para makapunta from mainland to Boracay Island, mas madali yung pag-transport ng ating mga bags, di ba? Usually, nakamalita tayo, mas madali kumpara dun sa mga, kumpara kung nakasakay ka po sa isang sasakyang pandagat. Pero syempre mga ka-vibes, no? Marami po tayong dapat isaalang-alang. Opo, dapat meron po tayong iniisip or kinukonsendera, opo, na mga maaapektuhan po pag itunuloy ang projects. Anyways, mga ka-vibes, no, ang proyektong ito ng isang kumpanya po ay katulong po or May partnership po ito sa Department of Public Works and the Highway. So, sa ating mga ka-vibes, no? Well, hindi naman na matutuloy. Opo, kasi nga sabi, syempre, vehicle lanes, pedestrian walkways, bike lanes, utility and cargo access, public transport access. Kumbaga, magiging mas madali na lang yung mga pag-access po ng mga tinatransport po from mainland po, no, to Boracay Island. Pero yun nga mga ka-vibes, marami pong mga tumututol po dito. Lalong-lalo na po ang mga residente at mga lokal po sa Boracay.

pangka nila na ginagamit noon para lang po makasunod po sa standard po na ipinapatupad doon sa lugar ay nag-invest pa po sila ng mga mas malalaki pong bangka para po makapaghanap buhay. So mga ka-vibes, isa rin sa epekto po pag itinuloy ang Boracay Bridge, no? Ay yun nga, mawawalan sila ng trabaho o di kaya yung mga pinang-invest nila doon sa panibagong bangka nila ay hindi na po mas lalong mapapakinabangan. Kaya siguro nagpupugay po ngayon ng mga maraming residente ng Boracay Island po, no, na hindi matutuloy itong Boracay Bridge Project kasi nga marami daw po ang tumututol. Siyempre, maraming mga environmental groups, number one na po dyan ang residente at iba't ibang sektor sa Aklan. Para sa marami po, no, tagumpay ito para sa kalikasan at sa pagpapanatili ng ganda ng Boracay. Alam niyo mga ka-vibes, though napakalayo naman ng Batangas sa Boracay, no? Alam niyo kung bakit ko ito sinishare sa inyo kasi isa itong patunay po mga ka-vibes na kapag ang tao talaga, ang taong bayan ay nagtulong-tulong na manawagan, na ipaglaban ang kanilang karapatan o di kaya naman ay manindigan sa kanilang paniniwala, di ba? May chance tayo, may pag-asa tayo. Ganon!

natin na tayo po ang mananalo talaga sa laban. Though hindi naman sure kung mananalo tayo o hindi, at least na ipaglaban natin ang tama. Ganon dapat. Diba? Sa mundong ito mga ka-vibe, sa gulo na nangyayari sa Pilipinas, ang mahalaga taong bayan na nagkakampihan, hindi po ang mga politiko, ang gobyerno o ang pamahalaan. Kaya sa ating mga ka-vibes, sana po this morning may natutunan tayo. Sana pagka meron tayo ng reflection sa ating mga paniniwala at mga stand natin sa buhay, sa ating mga pinapanindigan or pinapanigan sa ating life. Opo, kasi mahalaga yan. Kasi, di ba, kung sino yung sinusuportahan natin, baka kasi sabihin nyo, masyadong politika itong si DJ ha. Well, alam nyo, nagre-reflect kasi sa isang tao yung mga binoboto nila. Kung nagboto ka ng isang korap, o di kaya naman masabi natin na alam mong may mali na nagnanakaw na sa kabanang bayan, pinapanindigan at kinakampihan mo pa rin, grabe ka naman. Bakit ka naman ganon? At yung mga ganong tao talaga, oo. Well, sa ating mga ka-vibes, 10:31 na nung umaga. Magandang balita ito para sa mga residente ng Aklan, ng Boracay, na hindi na matutuloy ang Boracay Bridge Project. At syempre, isa itong relief, opo, isa itong good news para sa ating kalikasan na patuloy nating inaalagaan. Oras ay 10:31 ng umaga. Magbalik-tugtugan po muna tayo mga ka-vibes. Maling magbabalik maya-maya lamang si DJ Honey dito lamang sa programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan sa GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ay, Bochoy, Bochoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
2: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
1: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
3: Oo, ayaw ka na!
4: Hala? Joke pala yun!
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan!
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
8: Bongga!
9: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
8: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangigising.
7: Mula alas 9 hanggang ala 1 ng hapon.
9: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV 99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
10: GV 99.9.
11: Hey, Clumboy.
12: Yeah.

0: There you go, mga ka-vibe. Something from Gary Valenciano. Di bale na lang. Kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig dito lamang po sa GV99.9 para po sa programang Honey Beat Tugtugan at Kwentuhan. Inyo pa rin napapakinggan sa inyong mga radio. Ito po si DJ Honey. Uy mga ka-vibes, 10:50 na po ng umagang oras po natin ngayon sa buong kapuluan ng Pilipinas. Grabe naman, mainit-init na naman. Opo, maganda na naman tayo. Magpahid-pahid na naman ang pawis kasi nga po talagang mainit ang ating nararanasang panahon. Pero take note mga ka-vibes ha, tayo po ay may binabantayang bagyo ngayon. Kasi nga po, papasok po sa loob ng PAR, Philippine Area of Responsibility, ang tatawagin pong Domeng. Opo, ang tatawagin bagyo na si Domeng. Opo. Ito naman po ay hindi lalapit sa mismo daw. Ito po ay ayon sa PAGASA, hindi daw po ito lalapit or magla-landfall po sa kapuluan ng Pilipinas. Pero mga ka-vibes, no, hinihigit po nito si Habagat. So, ayon po sa PAGASA, no, baka po sa susunod po na 2 linggo ay mag-declare na po ng wet season o panahon na naman ng tag-ulan. Pero syempre, nanunumbalik na naman po si Habagat. Nako, di bali na lang. Lalamig na uli. Pero syempre, no, marami po tayong dapat mga isaalang-alang or dapat intindihin. Dapat i-prepare ngayon po na mainit pa ang panahon. Atin po itong gawing, kunin po natin itong oportunidad na ito na i-prepare ang ating mga bahay, ang ating mga kanal, no, na linisin, ang mga bubong na may butas na po ay inyo na hong palitan o di kaya naman ay gawa ng paraan para pagdating po ng mismong tag-ulan. Hindi po na wala pong ano shower sa ating loob ng bahay. Oo. Kaya sa ating mga ka-vibes, konting araw na lang po ay Hunyo na, June na. Pasukan na naman sa June 8 na kung ating mga estudyante diyan. I-ano nyo na, i-set nyo na yung mood nyo sa pasukan. Opo, kasi muling magbabalik na naman ang eskwelahan ng ating pag-aaral. Pero isa sa mga nagpe-prepare din ng ating mga magulang, no, dahil nga po sila po ang punong abala. Opo, para lang makapasok, magkameron ng magandang edukasyon at magandang foundation ang mga kabataan. Thank you so much. At syempre kung kayo po ay may pa-GV shoutout, ay, kayo talaga. Pwede po kayo mag-text ha sa ating pong hotline number 0926-079-8708. And of course mga ka-vibes, ang ating pong Facebook page na GV99.9FM, nandyan po ang ating link para sa ating online live streaming, no? Ang ating online live streaming ay ma-access nyo sa pamamagitan nga po doon sa ating Facebook page. At syempre, walang bayad yan, ha? Baka kalain nyo may bayad yan. Walang-wala, libreng-libre po yan. Kahit nasaan man kayong sulok ng Pilipinas, kahit nasaan man kayong sulok ng mundo, mapapakinggan nyo po ang programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Syempre, ang iba't iba po na mga programa na mayroon po ang GV99.9 FM. At syempre binabati na rin natin ang lahat ng mga nakikinig, ang ating team online. Hello po sa atin pong mga tagapakinig sa atin pong online live streaming. Hello. At syempre kung nandyan na po kayo sa ating website, pwedeng-pwede rin kayong makapagunitan at mag-iwan po ng mensahe dyan sa live chat. Kung kayo ay nahihiya, pwede nyo naman baguhin ang inyong mga pangalan. Diba? May mga code. Siyempre sa ating mga ka-vibes, again, ngayong araw po ay mainit, no? Pero ang tabayan na natin, baka po may ilabas po na thunderstorm advisory ang DOST PAGASA para maging prepared po lahat po tayo, ang lahat ng mga nakikinig ngayon sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. At syempre mga ka-vibes, ano yung mga bagay na ano, no, di bale na lang? Parang di bale na lang, kahit ako lagi ang umiintindi. O di bale na lang, baka hindi talaga siya para sa akin. Ang sikat naman nun. Di bale na lang. basta masaya siya. Oh, 'di ba? Marami tayong mga bagay na 'di bale na lang. Eh, parang hindi na natin hinahayaan na lang natin na yain na nga, parang 'di bale na nga lang, yung mga ganung bagay. Pero alam niyo po, ito po ay tanda ng isang pagiging matatag. Pero minsan din po mga ka-vibes, no? Ewan ko kung nakaka-relate kayo. Senyales po na masyado na natin kinakalimutan po ang sarili natin. Kaya, reminder mga ka-vibes na okay lang na umintindi tayo, okay lang na magdebale na lang tayo, pero huwag kalimutan na pahalagahan ang ating mga sarili. Diba? Kaya dito sa awit ni Tito Gary, Tito mo yarn! Is your Gary Valenciano na dibale na lang, diba? Parang, hindi ako papayag. Di bale na lang kaya, ngunit mahal ko siya. Oh, ganon. Di ba parang okay lang na kung ano mga gawin. Kahit anong kapalit nito, di bale na lang. Basta mahal ko siya. Oy. Mga ka-vibes, ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas ay 5 minuto na lamang bago sumapit ang alas 11 ng umaga. Nagulat naman ako doon, ang bilis naman ng oras. Pero syempre, ang tanong ni DJ Honey po ngayong araw ay ano yung mga naging panaginip mo na hindi mo makakalimutan? Ang ating pong hotline number ay 0926-079-8708. And of course, mga ka-vibes, GB99.9 FM ang atin pong Facebook page. 10:56 ng umaga, magbalik tugtugan po muna tayo mga ka-vibes. Muli ito po si DJ Honey dito lamang po sa GB99.9 Your Good Vibes.
1: Nakaradyo ka pa ba?
0: Iba pag kami.
2: Baka DJ Honey yan.
1: Baka DJ Honey yan.
3: Baka DJ Honey yan.
2: Baka DJ Honey yarn.
4: DJ Honey.
0: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Ito lang yan sa GV99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by RightMed. Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Miss, yung RightMed nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta RightMed. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta RightMed.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil RightMed na pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta RightMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: GV 99.9. You are listening to DJ Honey on GV 99.9. Your good vibes.
7: Mga ka-vibes, good news po dahil panibagong serbisyong medikal na naman ang paparating po sa atin. Alam naman natin, sa panahon po ngayon, dapat bigyang pansin ang ating sarili, lalo na po ang kalusugan. At sa pagbibigay pansin sa kalusugan, mahalaga po yung may kasamang pag-aalaga. At yan nga po ang hatid sa atin ng Prime Doctors Medical Center Incorporated na very soon po ay magbubukas na sa Lipa City. They are located at Antebolo del Sur, Lipa City, Batangas. Muli, abangan po natin ang pagbubukas ng Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care. Ito po si DJ Honey, mga ka-vibes, para po sa programang Honey Beats.

There you go, mga ka-vibes. Something from Bel Mariano. Sigurado, nakakakilig naman. Kayo mga ka-vibes, no? Napasabi na ba kayo isang beses, dalawang beses, or ilang beses na, no? Na parang, ay, sigurado na ako sa taong to. Sana all. Well, mga ka-vibes, magandang umaga pa lang. Oh. Magandang umaga po sa inyong lahat. 11:37 ng umagang oras po natin ngayon sa buong Pilipinas. At kayo pa rin po ay patuloy na nakikinig sa ating programang Honeybeat, Tugtugan at Kwentuhan. At syempre, inyo pa rin napapakinggan. Opo, ang pinaka-sweet na radio DJ. Nawala ako doon. Na DJ sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. Hi na ko mga ka-vibes, no? Welcome na po sa ating segment na Buzz Talk, kung saan pinag-uusapan natin ang mga buhay-buhay ng mga tao sa showbiz and sa internet. Basta lahat na ng mga kilalang tao po na trending na pinag-uusapan po online. At isa nga po sa pinag-uusapan ngayon mga ka-vibes, no, bukod po sa mayroon silang bagong movie na ipinalabas kahapon May 27, yes, ang Don Bell. Yes! Oy, kaway-kaway! Sa lahat ng mga Don Bell fans, yung mga kinikilig po, no, sa dalawa. Pero syempre, no, ang nakakalungkot dito, baka sa mga hindi po nakakaalam po, no, na nabuwag na po ang love team na Don Bell. Pero mga ka-vibes, ang good news po kasi dito, no, muli na naman pinag-uusapan yung dalawa. Kasi nga po, mayroon pong in-upload na vlog si Meme Vice. Ay. Opo, silang tatlo, si Bel Mariano at si Donny Pangilinan, kasama po si Meme Vice, ay mayroong vlog na sila po ay nag-road trip. At syempre may Q&A. At syempre ayon po doon sa video, no, ito po ay 54 minutes po, almost 1 hour po na video kung saan nagkukwentuhan lang yung tatlo. Pero syempre mga ka-vibes, no, wala pang 24 hours, ito po ay may 728,000 views na. Pero kasi syempre mga ka-vibes, no, trending po itong vlog ni Meme Vice patungkol sa Don Bell. Kasi nga po, kumbaga parang low-key, opo, na kinoconfirm po ng Don Bell ang kanilang relationship based po doon sa vlog at based sa mga kasagutan nila sa video. No? Isa sa mga binitawang salita po dito ay ang nagsimula kami as friends, no? At ano pa ba? Sabi pa po nila dito ay sabi pa ni Donny Pangilinan, I would really take a bullet for this girl. Grabe naman. Ano bang gagawin? Basta mga ka-vibes, no? At ayun, alin pa? Nagtanong alin pa? Bukod pa rito, no, binitawan din ng mga salita na so nag-start kami friends talaga. So, ano na, i-confirm na sana ng Don Bell. Oo or hindi na lang ang kanilang kasagutan sa oras na ito. Kasi nga mga ka-vibes, kapag pinanood nyo yung video, parang talagang kikiligin kayo to the point na parang masasabi nyo na ay sila na to. Oo, based sa kanilang mga answers po doon sa question ni Meme Vice. Well, ano't ano pa man, buhay naman ni Donny at ni Bellio, no? Bahala na sila kung sila man ay mag-on na. Oo, wala naman tayo magagawa. Single ka pa rin siya. Pero sa ating mga ka-vibes na may isa pa tayong showbiz balita. No, dahil nga po usap-usapan din ho ngayon ang isang relasyon. Para naman po ito sa mga nanonood or fans ng basketball. Kasi mga ka-vibes, no, ay maingay po ngayon ang usapin or ang trending po ngayon ang relasyon po ni Apple David
at saka po kay NCAA player na si Chad Gamad. Kasi mga ka-vibes, no, bakit ito trending? Ikinagulat po ng marami ang relasyon ng dalawa. Kasi po si Apple David na isang courtside reporter ay mayroon pong relasyon kay Chad. Okay, bakit trending? Si ate girl ay 33 years old at si partner naman ay 18 years old lamang po. At syempre, pinagdidiskusyon ito online, pinag-uusapan online kasi nga po hindi biro yung age gap. Though, katanggap-tanggap naman ngayon mga ka-vibes, no? Yung age gap dito sa Pilipinas. Kumbaga, katulad na lamang noong mga nakaraang relasyon, no? Po, na nagtapos na rin kay Rico Blanco at kay Marie Sercal. Kumbaga, hindi naman na bago po yung medyo malayo po na gap, no? Pagdating sa relasyon. Pero syempre mga ka-vibes, no? Bakit ito pinag-uusapan or bakit pinagtatalunan po ito online? Kasi po, si Chad ay kaka 18 years old lamang po, di ba? Babago po sa legal age, sa legal world. Kumbaga, ikaw na 33 years old, kaya mo bang pumatol sa kaka-legal pa lang, kaka 18 pa lang? Well, mga ka-vibes, no? Hindi naman natin masisisi na ang pagmamahal, ang pag-ibig ay kusang dumarating at kusang nararamdaman. Pero syempre, no? Pinagtatalunan kasi siya online talaga. Kasi 18 years old, eh, parang kung iisipin, opo, kung iisipin ng isang normal na tao, ordinaryong tao, di ba? Parang maraming nagtataas po ang mga kilay, no? Kasi nga po, meron daw po mga ka-vibes na hindi dapat ito gawing, ano ba, hindi ba dapat ito parang i-consider o di kaya naman ay hindi dapat po hayaan. Pero syempre 18 na, wala na tayong magagawa doon. Oo, pero sa kapahayag po ni Apple David, nilinaw pa rin niya po na alam niya na risky relationship po ito dahil sa age gap at public perception. Pero sinabi niya po ha na hindi raw nila inaasahan na ganitong kalakas na backlash. Ang gusto lang nila po ay mabigyan ng chance ang nararamdaman nila. At hiling niya po ay respeto at katahimikan habang hinaharap nila ito. No? Ay nako, nakakalungkot man na maraming mga netizens po ang hindi sumasang-ayon. Pero syempre, yung netizens naman, yung mga fans naman, yung mga taong nakikisaw-saw, hindi naman sila ang masusunod dito. Pero may mga nagsasabi po na love is love basta legal age. Hindi natin alam ang buong kwento nila or let people be happy or marami rin po yung critical na malaki ang gap ng maturity stage. Hindi pantay ang life experience. Public figure siya kasi expected ang scrutiny. Pero wow, mga ka-vibes, no? Ano't ano pa man. May mga netizens pa rin ang naniniwala po, mga ka-vibes, na wala tayong magagawa dyan. Oo, wala tayong magagawa dyan sa kanilang love story. Ito pa rin po ay tungkol sa pagmamahalan nilang dalawa. At kung paano nila i-handle at haharapin ito pong mga challenges sa kanilang relationship. Well, mga ka-vibes, ang mahalaga, tuloy ang buhay mo, tuloy-tuloy tayo mga ka-vibes, no? At syempre, bago ang lahat, bago ko makalimutan ang tanong ni DJ Honey po ngayon, ano yung panaginip mo na hindi mo makalimutan? Ipadala ang iyong kasagutan sa ating hotline number 09268708. Ulitin ko po, 09268708. Muling magbabalik mamaya lamang si DJ Honey. Ito po si DJ Honey. Dito yung DJ Honey. My love so sweet. Dito lamang po sa GB 99.9. Your goodbye.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

0: That Song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Miss, yung Right Med nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta Right Med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta Right Med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil Right Med ang pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta Right Med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Paregardeng! Paregardeng!
8: Ay, Pareg Efren! Andiyan ka pala!
7: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
8: Alay, oo naman, Pareg Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
7: Pero, bulol ka!
9: Ayaw ko na!
10: Hala! Joke pala yun!
11: DJ, pasang request naman po.
12: Hello po, pwede pong mag-request?
13: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
14: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
15: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
14: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
15: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
14: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang Kayo Ang Ibibida.
16: The best request!
14: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, Your Good Vibes.
15: Request ka na!
17: GV 99.9.

0: At song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Subukin! Dapat laging palaban! Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your goodbyes.
6: Mga ka-vibes, nandito pa po ako. Opo, sorry naman. Ang oras natin ngayon sa buong Pilipinas, 12:42 na ng hapon. Ang bilis po, ano. Well, mga ka-vibes, welcome po sa last push na po ng ating programang Honeybee, Tugtugan at Kwentuhan. Inyo pa rin nakakasama ang pinaka-sweet na DJ po sa balat po ng radio. Ito po si DJ Honey. So, yun nga, dumako na po tayo sa ating tanong of the day, sa ating topic of the day, mga ka-vibes, no? Ano ang panaginip na hindi mo makalimutan? Okay, mag-share muna ngayon sa inyo si DJ Honey kasi nga po, last night, mga ka-vibes, no? Ang napaginipan ni DJ Honey ay ikinakasal daw po ako. Ikinakasal ako sa hindi ko naman pong hindi ko gusto na tao. Oo. Kumbaga mga ka-vibes ay ano ba yon? Arranged marriage po ang tawag. Pero hindi mayaman yung partner ko. Ewan ko ba sana sa future at darating talaga yung panahon or oras po na ako ay ikakasal. Sana naman sa taong gusto ko. Tapos bigla ako napaisip na what if dumating nga sa punto na ikasal ako sa taong hindi ko gusto? Kasi syempre, di ba, may mga decision tayo mga ka-vibes na sa una okay tayo, payag tayo, okay naman sa atin lahat. Pero later on, parang marami po tayong realization sa life na parang nakakapagpabago talaga ng ating mga decision at mga pag-iisip sa buhay. Kaya sa lahat po ng mga engaged na sa kasalukuyan, no, sana maging lesson sa inyo yung panaginip ni DJ Honey. Dapat ay ikasal lang po tayo doon sa taong gusto natin at totoong mahal na mahal po natin. Diba? Tsaka minsan alam nyo ba, yung mga panaginip, nakakatakot po siya, no? Yung parang tipong may mga kahulugan, no? Lalo na kapag may nakikita tayo din sa panaginip natin na may mga casket, may kabaong, yung kasabihan na pag nabungi daw po or nahulog yung ngipin ay may ibang kahulugan or may masamang mangyayari. Diba? Ang daming mga bagay, ang daming mga interpretasyon ang ibinibigay sa ating mga panaginip. Pero syempre, paalala lamang po ni DJ Honey ha, na ang mahalaga pa rin ay tayo po ay magdasal, no? Ang ating pananampalataya pa rin ang nangingibabaw kesa po doon sa mga takot or interpretation po na binibigay natin sa ating mga panaginip. Ganon. Kasi syempre, di ba, iba na kapag usapang family kasi iba pag usapang mawawala sa family. Ayaw natin yan, ayaw natin. Kaya sa ating mga ka-vibes, kung ano man ang inyong mga napapaginipan, ay panaginip lang po yun. O di kaya naman, ano siya, yung paghahanda sa mga posibleng mangyari in the future, no? Hindi naman sinasabi na agad-agad yan, pero kailangan din natin paghandaan yung mga bagay na posibleng mangyari, di ba? Lahat naman tayo ay hihiga at hihiga sa casket, di ba? Sa kabaong, kaya preparation lang po yan, mga ka-vibe. Siyempre, no, basahin muna natin dito ang mensahe po. Oo, bigyandaan muna natin ang mensahe ni 6139. Sabi na DJ Honey, ang hindi ko makalimutan na panaginip ay yung naka-date kita. Oy, oh, why not? Opo, tutuhanin natin 6139 ang napaginipan mo. Oo, ako na ang magpapatunay na ang mga panaginip natin ay nagkakatotoo. Oh, 6139, thank you so much ha sa iyong mensahe. Oo. Sabihin mo lang ako kung saan tayo magde-date para magkatotoo na yung panaginip mo. Sabi pa dito, oo, yung panaginip ko ay ako ay yumaman tapos pagising ko back to reality. Oh, alam mo ang ibig sabihin na gusto ko yung ano, yung sinasabihan ko kayo na huwag kayong magbigay ng interpretation or kahulugan sa mga panaginip. Pero nag-a-advise ako sa mga panaginip. Yung mga ka-vibes, no? Baka naman, opo, pag-usapang pera po, pag yumayaman tayo sa panaginip, baka naman ang ibig sabihin nun ay ikaw ay magtrabaho para yumaman ka. Lahat naman tayo may oportunidad or may chance na yumaman. Basta tayo po ay magsikap, di ba? Alam dapat natin yung dapat lang natin na pagkakagastusan. Hindi tayo dapat maluho mga ka-vibes, di ba? Kasi minsan ang panaginip ay halo po ng memories, takot at mga gusto nating mangyari. Pero pagising natin, tayo pa rin ang gumagawa ng tunay po natin na kwento. Kaya huwag kayong matakot mga ka-vibes, no? Kung ano man ang inyong mga panaginip. Kasi nga, posible po na sa buong maghapon, yan yung inisip mo. Kaya yan yung lalabas at lalabas sa panaginip mo, di ba? Ganyan kamangha or ganyan ka-powerful ang ating mga mind na kaya nilang maggawa ng story kahit tayo ay tulog. Oo, ganon. Ay sa mga ka-vibes, happy, happy, happy, happy Thursday po sa inyong lahat. Muli tayo po ay may binabagyan po, binabantayan na bagyo. Si Bagyong Domeng, wala siyang, hindi siya tatama mismo sa kapuluan ng Pilipinas. Pero mga ka-vibes, no, binabantayan po natin ito kasi po, posible po, opo, na mahigit na, oo, mahigit na ni Domeng, ni Bagyong Domeng, itong si Habagat. So, makakaranas ang iba't ibang bahagi po ng bansa. Hindi pa naman sure, opo, kung mamayang madaling araw or bukas na po ng umaga, papasok ng Philippine Area of Responsibility si Domeng. Pero ang inaasahan po ay ayon sa PAGASA ay yun nga po, makakaapekto po ito sa Habagat po mga ka-vibes na magpapaulan po sa malaking bahagi ng bansa. Kaya hanggat mainit pa, hanggat may pagkakataon mga ka-vibes ng ating mga bubong, i-check ng ating mga alulod, ang ating mga kanal, diba? Lahat na lang na dapat i-check, maghanda ng mga food, no? Ng mga pagkain. Ng mga pagkain, ng mga mahalagang gamit para if ever po na kung ano man ang mangyari, ay handang-handa po tayo harapin itong si Habagat o si Bagyong Domi. Ay siya mga ka-vibes, no? Maraming maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. Pero for now, hanggang dito po muna ang ating programa, ang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Dito lang yan sa GB99.9, your good vibes. At mga ka-vibes, no? Lagi niyo pong tandaan, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool. At tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Ito po muna ang bye-bye song ni DJ Honey. Don't Dream It's Over by Crowded House. Happy Thursday! At ingat kayo sa buong maghapon. Bye-bye!

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Ay nako, tuloy-tuloy ang iyong pakikinig dito sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GB99.9, your Good Vibes, at inyong napapakinggan, nakakasama. Op, teka lang, bago kayo malito, I am not the man behind the microphone. Hindi po ako si DJ Rico, pero ako po si Kiko Barraco. At ako po ang magta-take over muna ng programa ni Rico ngayong hapon, ngayong araw. Dahil po si DJ Rico ay nagpaalam po sa akin na nakalimutan daw po niyang maglaba ng kanyang damit. Wala siyang maisuot na underwear. So kaya ako muna ang magta-take over sa mga song request nyo. Naku, magkakasama-sama tayo mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Anyway mga ka-vibes, eto na nga. Kanina napakinggan natin

Alam kong, alam mo kung naging kamukha ng anak ko to si DJ Robby, malamang may lagi akong pinagtitrip. Anyway, nako sa mga ka-vibes natin, eh, syempre, ito po ang programang The Best Request. So, lahat po ng kanta nyo ay ibibida ko ni Kiko Barako. O, diba? Kaya naman sa mga ka-vibes natin dyan na may mga song request or even pa-shoutout, ay nako, pwede nyong ibigayan kay Kiko Barako at pwede nyo yung i-request sa akin. Pero, ito na nga. Meron akong gustong itanong sa inyo mga ka-vibes tungkol naman na sa kanta pa rin, di ba? Totoo naman eh, the best request tong programa. Eh, gusto kong itanong sa inyo, ano ba yung kanta na kapag naririnig nyo ay naaalala nyo yung ex nyo? Or nasasaktan kayo? Ano ba yung kantang ayaw nyo nang marinig kasi nasasaktan kayo? Kasi merong something na nagpapaalala sa inyo in the past na talagang nasaktan kayo. Nako, pwede nyo nga i-share yan kay Kiko Barako ngayong hapon. Again, ang aming hotline, bukas na bukas yan. 0926-079-8708. O kaya naman, pwede kayong mag-live chat sa aming online streaming. Pumunta kayo sa aming Facebook page na GV99.9 FM. At nandun po naka-featured post yung link namin na GV999.com Live. Oh, anyway, nako mga ka-vibes, tuloy-tuloy nang natin ang tugtugan sa programang The Best Request. Nakakasama at napapakinggan nyo na ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang The Best Request. Syempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9. Your Good Vibes. At para sa ating next song, eto muna, Die With A Smile.

0: Tol!
1: Oy, Tol!
0: Paya ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
1: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
0: Pero, puro pangit lang yung pwede.
2: Ayaw ko na.
3: Hala, joke pala yun.
4: DJ, pasang request naman po.
5: Hello po, pwede pong mag-request?
6: DJ Rico, pwede pong paplay ng favorite song ko?
0: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
7: Sa programan kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
0: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
7: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
0: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
8: The best request!
0: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
7: Request ka na!

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ng magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: It is now 1:40 in the afternoon. That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan Extra Galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
3: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan Extra Galing na. New Alaksan Extra.
2: Wow, mas pinagaling pa.
3: Extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
3: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang kilala mong Alaksan Extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Kiko Barago. Kiko Barago. Barago. Kiko Barako.
7: And we are back, mga ka-vibes. At again, hindi ako yung man in the booth and behind the microphone. Ako po si Kiko Barako at inyong napapakinggan ng most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. At naku, samahan nyo ako sa programang The Best Request, mga ka-vibes. Sa ngalan po ni DJ Rico, magkakasama-sama tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At para naman hindi ako nag-iisa, eto, sasamahan ako ng isa sa mga pinakamagaling, pinakamaangas na empleyado ng GV 99.9. Siya lang naman po ang nakita kong guest ko na umupo sa monoblock. Papa P, maganda hapon sa'yo. Nagigiuwa ka dyan.
8: Anyway, so magandang hapon sa mga ka-vibes na nakikinig sa GV 99.9. And sa'yo din, DJ Kiko, magandang hapon. No? And marahil nagtataka yung mga ka-vibes natin ba't ba tayo umimik ni sa mga oras na to, no?
7: Some again, some
8: kasi, sa pagkakalam ko, bumili ng tinapay si DJ Rico, hindi na nakabalik eh.
7: Saan ba siya bumili?
8: Hindi ko nga alam eh.
7: Sa Manila. Hindi naman niya sinabi.
8: Hindi siya nagpaalam sa'yo?
7: Hindi, sabi niya lang, nagpaalam siya, sabi niya bibili siya ng tinapay.
8: Oo nga eh, di ba?
7: Pero hindi niya sinabi kung saan.
8: Tsaka hindi niya sinabi kung kailan siya babalik.
7: Oo, sabi niya lang bibili siya ng tinapay. So, total naman, feeling ko dapat si Rico, talagang hindi pwedeng walang dalang tinapay ang pagbalik kasi burger day ngayon.
8: Uy!
7: Diba?
8: Mahilig ka ba sa burger?
7: Ay, mahilig ako sa burger.
8: Burger ka sa akin.
7: Yung malalaki, matataba, malalambot na burger.
8: Malalaman.
7: Oh, malalaman na burger.
8: Oh, yung patty.
7: Yan yung patty. Naku,
8: yes.
7: Sarap niyan.
8: Oo, oh, mga quarter pound na patty.
7: Oo,
8: oh,
7: ang sarap ni patty.
8: Patty. Ah.
7: Sino si patty?
8: Sino si patty? Lagot na naman pag-uwi.
7: Arayko.
8: Arayko.
7: Is making of aray ko. Ito na nga, Papa P.
8: Ano pag-uusapan
7: na
8: natin ngayon?
7: Tanong sa mga ka-vibes natin, di ba? Ano ba ang ikaw ah? Kasi total, ito nga programa natin ay The Best Request. Mm-hmm. Kung saan ang mga kanta ng ating mga ka-vibes ang ibibida natin.
8: Okay.
7: Ikaw, ano ba sa'yo, para sa'yo, ano ba yung kanta na parang minsan ayaw mong marinig kasi it reminds you of something na malungkot in the past. Not necessary na love life to. Something na malungkot sa'yo in the past.
8: Naku, DJ Gigo, madami. Mm. Pero meron akong isang kanta na yun talaga yung...
7: Para kanang lasing kami ni DJ. kasi nga nakaupo siya sa monoblock.
8: Then nakaupo kasi ako eh. Nangali kasi ako tumayo. Then anyway, yun na nga, no, may isa akong kanta na hindi ko naman siya totally ayaw mapakinggan. Mm. Alam mo yung may times na gusto ko siya pakinggan, may times na ayaw.
7: May times na iniiwasan mo siya.
8: Oh, kasi gusto ko, I mean, naaalala ko eh, yung mga past nga. Gaya na sinabi mo kanina. So yung kanta na yun is yung kay... Conan Gray ba yun? Heather yung title.
7: Ah, okay. O bakit?
8: Si Conan, what the?
7: Si Conan Gray.
8: Yeah, Conan Gray.
7: No. Anong naano mo kay Conan
8: kasi
7: Gray?
8: Yung sa chorus niya, di ba? I wish I were Heather. Parang ganun.
7: Oh, so, taray. Oh, sige, sample. Saga.
8: Wag dito.
7: Teka.
8: Off mic mo muna, pakirinig ko sa'yo.
7: Hindi, i-record na lang natin mamaya.
8: Oo, record na natin.
7: Pero,
8: ayun na ka, no?
7: So, anong malungkot in the past mo inaalala mo pagka ito yung anong eksena kung gusto mong i-share?
8: Naku, baka madali tayo.
7: Okay, sige. Eh. So, wag na about...
8: Hindi naman. Ito na lang. Lagyan na lang ng konti-konti. Siyempre, alam mo naman yung bata tayo, mga teens tayo, may mga puppy-puppy love tayo na gano'n.
7: And they call it puppy love.
8: Uy, pwede rin yun, ha?
7: Biglang yan,
8: nakiba. Siyempre, nung bata tayo, siyempre, ikaw din naman, nagkaroon ka ng mga puppy-puppy love, di ba? Meron ka kinakanta para sa crush mo, di ba? Meron ka kinakanta para sa sarili mo na nakapagpaalala ko ano. And yung Heather, yun yung kinakanta ko sa kanya, kung sino man yun, tapos... Mm. Yun din yung nakakapagpaalala sa akin na may dumating na ganong sitwasyon sa akin na maganda na biglang lumungkot just na ganon. Kasi yung kumbaga yung kanta na yan is may year din eh. Kumbaga yung year na yun na na-discover ko ang kanta niyan, marami akong naalala sa year na yun. May masaya, may malungkot. So,
7: so
8: yun yung...
7: So, kumbaga halo-halong memories.
8: Oo, halo-halong memories. Pero yan talaga yung pinaka-tumatak sa akin.
7: Okay. Alam nyo mga ka-vibes. So, kung ako naman ang tatanungin, no, sa akin, ang pinaka-malungkot sa akin at some part is yung ganda ni Moira de la Torre na paubaya.
8: Yan. Sino pinaubaya mo?
7: Hindi ako, ako yung madalas magpaubaya.
8: Oh, ikaw yung pinaubaya.
7: Grabe. Ako yung madalas magpaubaya.
8: Okay.
7: Kasi not to the point na hindi naman to relationship matter, no. At some point halimbawa sa isang situation or sa buhay itself, no. Kapag halimbawa merong isang bagay na gustong-gusto ko.
8: Okay.
7: 'Di ba? Halimbawa gusto kong merong isang sitwasyon na gusto ko, halimbawa may pangarap ako na gusto ko siyang abutin. Tapos at some point Meron akong taong gustong tulungan. 'Di ba? And then nagkataon na yung pangarap ko gusto niya rin. So ang usually ang ginagawa ko is ako muna yung magpapaubaya na kunin niya muna yung pangarap niya at saka ni akin. Kumbaga may delay factor. Diba? Na alam mo yung tipo na
8: pag nakita mo sa iba masaya ka.
7: Oo, 'di ba? Parang ang thinking ko kasi diyan is kapag sa akin kasi kaya ko pa siyang abutin,
8: 'di
7: ba? Etong taong to hindi ko alam kung hanggang kailan niya kayang abutin. So might as well ibigay ko muna magpaubaya. Ganon din ako sa actually ganon din ako sa relationship, 'di ba? Kapag tingin ko naman na
8: hindi para sa'yo.
7: Oo, hindi para sa akin. I-let go kita.
8: Pero may pinaparinggan ka. Pinaparinggan mo ba yung katabi mo?
7: Ay, ewan ko. Kung tatamaan siya, bahala na siya mamaya. Diba? Pero again, ganun kasi yung attitude ko. At sa akin kasi, kaya malungkot to. At sa point, ayaw ko siyang pakinggan. Is kasi, ang hirap kasi talaga nung feeling na ikaw lagi nagpapaubaya.
8: Mm.
7: Diba? Na parang, at some point, itong pagpapaubaya, good siya. Pero kapag sumobra at lagi kang nagpapaubaya, at darating yung point na, ang mauubos ka eh. Diba? Na parang madidrain ka, tapos marirealize mo sa sobrang pagpapaubaya mo sa ibang tao, ikaw na yung
8: nawalan.
7: Diba? Ikaw na yung naubos. Na parang, nung ikaw na yung may kailangan, walang darating sa'yo na natulong. Diba? Kaya ganun. Kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang kantang ayaw nyo o minsan iniiwasan yung pakinggan dahil it gives you something, it gives you or it reminds me of something na malungkot in the past. Diba? Naku, pwede nyo i-share yan sa aming hotline na 0926-079-8708 o kaya sa aming Facebook page na GV99.9 FM or sa aming online streaming, Papa P.
8: Na GV999.live. Yeah. Pwede kayo mag-comment doon mga ka-vibes. songs kung anong gusto nyo kanta, yes, or ano yung kanta na ayaw nyo mapakinggan.
7: Yes.
8: Kasi may naalala kayo.
7: May live comment doon. Yes. Pwede kayong mag-chat doon. At papatugtugin natin yan kung meron kami, diba? Dito, yes, sa The Best Request. Anyway, naku mga kabibs, huwag kayong aalis ha, dahil magkakasama-sama pa tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Nakakasama at napapakinggan mo pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako, kasama ko sa aking harapan ngayon si
8: The One and Only Papa P.
7: Siyempre, dito lang yan sa programang The Best Request. Dito lang yan, siyempre, sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9,
8: Your Good Vibes.
7: At dahil nga ayaw ni Papa P, sige, parinig natin sa kanya itong next song natin, Heather by Conan Gray.

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Ay, naku, mga ka-vibes, patuloy ka pa rin nakikinig sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan na kakasama pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco. At syempre kasama ko ngayon sa stasyon si Papa P.
2: Yes, Papa P in the house.
1: Papa P, napakinggan natin kanina yung song
2: Na
1: Someday We'll Know by Mandy Moore. Ikaw ba... ano yung naiisip mo pag naririnig mo yung kanta ni Mandy Moore na yan?
2: Someday You Will Know.
1: Oo, di ba? Parang ano kasi yun eh. Parang naghahanap kasi yung sa akin na yung kanta.
2: Someday You Will Know.
1: Oo. Yung kanta na yan, parang naghahanap ka ng reason kung bakit nga ba nagtapos ang isang relasyon. Mm-hmm. Di ba? Parang yun yung sinasabi nung
2: kanta. Kumbaga someday maalalaman mo agad. Marirealize mo.
1: Someday You Will Know Why I Wasn't Meant For You. Di ba? Parang yung sinasabi ni Mandy Moore na after breakup, di ba? Kasi pag breakup, ang hirap intindihan bakit nagtapos yung relasyon. Di ba? I'm pretty sure.
2: Saka ano eh, alam mo yun, iba-ibang reason.
1: Oo, iba-ibang reason.
2: Maguguluhan kayo eh pag nag-break kayo.
1: Correct, di ba? Alimbawa,
2: it's either ikaw or yung girl or yung boy na kapag break.
1: Or parehas kayo na naguluhan, di ba?
2: Mas gusto ko yun eh, yung press kami.
1: Ah, talaga? Sige, bakit gusto mo? Sige, dahil nagsabi ka, bakit gusto mo na parehas kayo na naguguluhan? Sige nga.
2: Ano?
1: Ano ba yun? Parehas kayong naguguluhan o parehas kayong nag-decide maghiwalay?
2: Nag-decide maghiwalay.
1: Ah, okay. Sige, bakit?
2: Kasi alam mo, pag parehas kayo

0: may realization kayo, ba't nga pa kami naghiwalay? Wala bang ganon?
1: May ganon na factor, pero, alam yun na, someday you will know. Siguro, hindi talaga kayo para sa isa't isa, or may much better na tao para sa inyo. Parehas, ganon.
0: So, well, it makes sense, no, mm-hmm. na parehas nga, alimbawa, parehas kayo nag-decide na maghiwalay. It makes sense na kahit papaano, mas magaan. Hindi siya peaceful, pero mas magaan ng konti. Kung waga, lighten yung emotional damage.
1: Tsaka depende sa sitwasyon eh.
0: Oo, depende sa sitwasyon na parang paano nyo ba pinag-isipang maghiwalay?
1: Oo.
0: Diba? Hindi naman lahat ng natatapos ang relasyon, malinaw agad eh.
1: Diba?
0: At some point, kapag ganyan naman yung scenario na parehas kayo nag-decide na maghiwalay,
1: mm-hmm.
0: diba? At some point, mas malinaw sa inyo ano yung rason ng paghihiwalay nyo.
1: Yes.
0: So, ibig sabihin, kung ganyan yung situation na parehas kayo nag-decide na maghiwalay, ibig sabihin, may closure yon.
1: Depende sa inyo.
0: Mo, depende.
1: Depende sa pag-uusapan nyo. Depende din sa sitwasyon. Kasi ako, mas gusto ko yung, iulitin ko, mas gusto ko yung parehas kami makipaghiwalay, di ba?
0: Mm.
1: Kasi nga,
0: pero it doesn't mean may closure.
1: Oh, it doesn't mean kung may closure o wala. Kasi ang tawag dito, mas peaceful kasi yun eh. Kumbaga, bigyan nyo ng peace of mind yung bawat isa. Like, bahala ka na kung anong gusto mo gawin sa buhay mo. Edi ako rin, gagawin ko rin. Parang ganun yung pinapoint ko.
0: Tapos, bahala na kung anong mangyari.
1: Oh, bahala na. Kung anong mangyari next.
0: Ano ma-realize nyo, di ba?
1: Parang gusto mo ulit kita.
0: Ganun eh. Muli, kibali. Diba? Alam mo, ito, bibigyan ko lang ng fan fact yung mga ka-vibes, no? Na tungkol kay Mandy Moore. Kasi si Mandy Moore, nung nabasa ko,
1: hindi ako familiar dyan, ha? Sige.
0: Well, si Mandy Moore kasi isang international artist crush ni Kiko Barako. Ganda-ganda po ako kay Mandy Moore. Lalo na nung napanood ko yung A Walk to Remember na pelikula niya.
1: Uh-huh.
0: Sobrang ganda niya ron, promise.
1: Uy!
0: Iba naman yung nag-walk out. Anyway, si Mandy Moore po, kaya ko siya na-appreciate is because aspiring journalist pala siya. Considering na ang nanay niya ay isang journalist.
1: Kaya hinangaan mo talaga siya.
0: Oo, kaya hinangaan ko siya. And of course, dahil nga naging rin siya, nagkaroon din siya ng sariling pangalan sa Walk of Fame ng Hollywood. Yes, meron siyang pangalan. Oo, meron siyang Walk of Fame doon kasi nga sa contribution niya rin sa film industry.
1: Mm-hmm.
0: Yun nga, yung A Walk to Remember, sobrang ganda nun. Kung di mo napapanood, Papa P, I suggest panoorin mo siya.
1: Ikaw makontra yung isa,
0: Hayaan mo siya dead mo sa basher. Let's move on.
1: Uy, parang kilala ko yung linya na yun, ha?
0: Ay, kasi siya rin naman yung nakikibashatin. Anyway, again, yun nga. So, meron din siyang ganung Walk of Fame na nasa Hollywood. So, again, nakakatuwa lang na kahit papaano, ito si Mandy Moore, binigyan niya ng linaw din yung mga taong sa pamamagitan ng kanta niyang Someday We'll Know.
1: Diba?
0: Binigyan niya ng linaw na kapag nag-break up kayo, natapos yung isang relasyon nyo, hindi mo kailangang pilitin malaman agad yung rason, di ba?
1: It takes time.
0: It takes time to heal and it takes time to realize, di ba,
1: yes,
0: na kung ano yung rason ba't kayo hindi meant to be, ba't kayo nagkahiwalay. And it applies to everyone, no? Sa lahat ng mga kabayos natin. It applies to all na parang tandaan natin, pag kami nagtapos na relasyon, may reason lagi yan.
1: Yes. No? Kapag may umalis, may darating.
0: Oo, yan. May darating. At may rason.
1: Yes.
0: Kapag may nawala, ibig sabihin may rason, di ba? Maaaring it is for your own good, it is for the good of your partner, or for the good of both parties,
1: yes,
0: di ba? Parang ganun yan. Anyway, kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang masasabi nyo sa ating pinag-uusapan? Ano ba yung kanta na kapag naririnig nyo, nagbibigay sa inyo, nagpapalungkot sa inyo because it reminds you of something sad memories in the past. Ito, sabi ni 2120, magandang hapon DJ Kiko at Papa P.
1: Mm-hmm.
0: Ako kapag nakakarinig ako ng sad song, ang naalala ko ay yung iniiwan ako lagi ng mga taong ginugusto ko. Ay!
1: Anong sad song kaya yun?
0: Anong sad song kaya yun? 2120?
1: Mahal ko o mahal ako?
0: Or hindi tayo pwede by the way. Pero eto kasi yung, eto yung twist. Sabi niya, pa-request po ako ng luha by AJ.
1: Oy!
0: Ay, tara, eh, pero di ba yung luha?

0: Ah, parang ikaw yung ayaw mo yung makita, 'di ba? Parang yung sinasabi ng ano eh, ng luha. Pero
1: alam mo sa pag ng luha.
0: Sige, paano ba yung luha? Pero sige, 2120, i-play natin yung luha by Ages. And of course, pagbibigyan natin yung song request mo. Pero curious ako sa iyo 2120. 'Di ba? Bakit laging may ano yung pagkakasabi niya is mga taong iniiwan siya, lahat ng mga taong iniiwan siya na minamahal niya. Diba, parang ano ba 'yan? Lagi ka bang heartbroken or broken hearted ka ba lagi? 'Di ba? Friend zone ka ba? 2120. Nako, i-share mo sa amin 'yan na 2120. Anyway, nako mga kabay, tuloy-tuloy ang ating usapan hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Pero sa inyong mga song request, shout out, pwede kayong mag-text sa aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online streaming na
1: gv99.live. Yan, pwede kayo mag-comment doon mga kabayos.
0: Yes, correct. At ang link po niyan ay pwede nyo rin makita sa aming Facebook page na gv99.9 FM. Nako, anyways mga kabayos, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan na inyong napapakinggan, nakakasama pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban na Kiko Barako kasama si
1: Papa P.
0: At syempre dito lang yan sa programang The Best Request sa alam po ni DJ Rico. Kami po muna ang magbibida ng kanta ninyo. Yes. Anyway, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station. Ito po ang GB 99.9
1: Your Good Vibes
0: 2120. Para sa ating next song, ito ang iyong song request na Luha by Ages.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: GV.
1: GV.
0: 99.9.
1: 99.9.
0: Your good vibes.
2: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
3: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
4: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
5: Ay, pisan-pisan.
6: Ah, pisan, bakit?
5: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
6: Uro ba, pisan? Puro mahabol kayo, kas.
5: Yeah. Pero, di ko nahihinto.
7: Ayaw ko na.
8: Hala? Joke pala yun.
2: 'Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
9: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
2: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Opaka-OE na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
2: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
8: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes!
11: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
9: This is Barkada Vibes with

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Ganun talaga. Diba, mga ka-vibes? Nagmahal, nasaktan, nag-break, naghiwalay talaga. Tapos wala, ganun talaga ang buhay. Tuloy pa rin, sabi ng Neo Colors. So anyway, magandang hapon sa inyo, mga ka-vibes. Napapakinggan at naririnig niyo pa rin ang Barraco Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barraco kasama si...
2: Papa P.
1: Siyempre, dito yan sa programa nga... The best request kung saan ang kanta nyo ay ibibida namin. Dalawa kasi kami.
2: Bago yun ha.
1: And of course, mga kabayos, kakasama-sama tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Anyway, mga...
2: Kakasama nyo si DJ Kiko.
1: Yan.
2: Sige, kasi ako ay...
1: Si Papa P kasi hanggang alas 3 lang. Alas gusto mag-OT. Gustong pumaldo.
2: Oy.
1: Boss. Oy. Anyway, mga kabayos, bago tayo magkalaglag.
2: Ano to?
1: Ano to? Hot seat? Wala tayo sa plenary. Anyway, mga
2: hi na ko.
1: So anyway, tuloy natin ang usapan natin tungkol sa mga kantang minsan ayaw nating marinig kasi it reminds us of something sad in the past. Ako ito, sa akin, no, yung tuloy pa rin.
2: Ayaw mo mapakinig
1: yan? Oo, at some point, meron akong moment na parang ayaw ko
2: mapakinig. So, kanina, yung kanta mo is Paubaya.
1: Oo.
2: Tapos yan, tuloy pa rin.
1: Oo.
2: Yan yung second song mo.
1: Yan, ito.
2: Naayaw.
1: Naayaw kong pakinig ito, tuloy pa rin. At some point, okay. Kasi parang ano yun, pag sinabi mong tuloy pa rin, oo, moving on na song siya.
2: Mm-hmm.
1: Pero, ano kasi yan eh, moving on song siya, pero bakit ka ba nag-move on? Ibig sabihin, may natapos. Diba, may natapos na relasyon, may natapos na pagmamahalan, and it's kinda sad kasi alam mo, wala namang sigurong tao na pumasok sa relasyon at gustong matapos ang relasyon.
2: Oo.
1: Diba? So, pagka na naririnig ko yung kantang tuloy pa rin, ibig sabihin, it reminds me of a relationship that ends. Diba? Nang natapos na relasyon.
2: And
1: it's kinda sad talaga.
2: And yung tuloy pa rin, ibig sabihin ikaw na lang magtutuloy.
1: Oo, tuloy mo pa rin. Wala, ina-encourage ka na lang na mag-move forward, move on sa naging problema nyo in the past, okay. Diba? Ikaw ba? Ano
2: ba iba tayo, no? DJ Gigo? Yun na nga, kung sa'yo, si Paubaya, tuloy pa rin. Ako naman, meron pang bata dyan, pangalawang song na,
1: ano?
2: Minsan, yun nga, ayaw ko mapakinggan, minsan gusto ko. Hmm. Yung Hihatid Kita by the Ones.
1: Hihatid Kita by the Ones. Bakit? Ano
2: hatid,
1: ba?
2: Hatid yun, title.
1: Hatid. Bakit yun ang napili mo?
2: Kasi, kung mapapakinggan mo yung lyrics niya, no, DJ Gigo.
1: Hmm.
2: Ihatid kita.
1: Ay, oh,
2: saan
1: ihatid
2: ka magiging masaya?
1: Alam ko, ihatid kita sa huling hantong.
2: Kahit na hindi ako ang kasama. Yun.
1: Katayin mo na ng buo.
2: Huwag naman.
1: Parang yung next song. Live na.
2: Ano lang yun? Kunting ano lang. Sample lang.
1: Sample spill lang.
2: Para mag-guess naman ng mga ka-vibes natin. Ah, bakit nga ba yung hatid kita ba yun?
1: Hatid
2: yun, di ba? Hatid.
1: Oo, hatid.
2: Hatid by the ones.
1: Ihatid kita kung saan mo.
2: Kung saan...
1: Gusto? Ganon, yun ba yung lyrics, tama?
2: Saan ka magiging masaya.
1: Saan ka magiging masaya. Diba?
2: And it reminds me of something na naman na kung ano man yun.
1: Oo.
2: Ayun, parang ganon.
1: Parang ano, parang rin siyang ano, parang rin siyang paubaya.
2: Oo.
1: Diba? Na parang nagpaubaya ka, so ihahatid na lang kita.
2: Hindi, yung sa akin naman kasi, ito, sa current girlfriend ko naman to. Na, yun yung kanta na yan, and reminds me na yung dati na bago pa lang kami.
1: Mm.
2: So dati kasi we're ano eh.
1: Where are you?
2: Then ano, we're in a LDR situation.
1: Ah, okay. So long distance.
2: Yun na nga, so pag yatid ko siya ganun. So yun yung naalala ko, kumbaga pag yatid mo siya eh parang
1: malungkot.
2: Oh, malungkot na ganun. Tapos ano, alam mo yun, parang may kulang, ganun. Hindi ko naman, kung saan ko siya, atid ko siya masaya. Siyempre, atid ko siya kung sasasakay, ganun. Pero kasi, alam mo yun, by the, kumari, sa buong araw na yun, madami kong ginawa, masaya ko, ganyan. Tapos in the end of the day, atid mo, di ba?
1: Well, yun. Alam mo, at some point, totoo yan, agree ako dyan. Kasi nung, when my wife and I, nung hindi pa kami mag-asawa, mag-jowa pa lang kami, ito si share ko, na, at some point, may moment na yung wife ko, na baka nakikinig to, yung wife ko, umiiyak kapag uwi na ako. Tapos, alam mo yung ramdam ko yung ano, kapag halimbawa mag-i-stay ako sa bahay nila for at least 2 days, 3 days. And then yung last day na, yung ng final day na kinabukasan, uwi na ako, bigla siya mangaharot. Alam mo yung magiging maharot na siya, papansinin niya ako.
3: Parang gusto niya sulitin.
1: Sulit niya. So, at some point, oo, na yung ganyang sinabi ni Papa P, I agree with that, na mayroong lungkot eh. Na kasi, balik na naman tayo sa reality. Magkalayo na naman tayo, di ba? Video call na lang, mga ganda na.
2: Tsaka ito pa, no, DJ, yung may iba lang, no? May isa pa akong trivia rin. Alam mo ba, DJ, kung naayaw ko ng, ano, ng sunset?
1: Ay, talaga? Bakit? Yung ibang kabayo sa atin.
2: Diba, yung ibang mga kabayo sa atin gusto yung sunset kasi ang ganda. Di ba? Palubog yung araw. Ang ganda
1: ikaw,
2: ng view.
1: Bakit ayaw mo ng sunset?
2: Ayaw ko ng sunset kasi, yun nga, nakapagpaalala din sa akin na patapos na yung araw na to. Ganyan, bukas hindi mo alam kung ano mangyayari. Bukas panibago na naman. And what if yung araw na to marami ko yung ginawa, maraming memories, maraming masasayang moment ganun. Tapos makikita mo yung araw na palubog na. Parang nakakalungkot isipin na alam mo yun, matatapos na yung araw na to. Tapos bukas, kumari, magkakalayo na kayo, uwi na si ganito,
1: what,
2: si ganyan.
1: What
2: ganun.
1: If ito na yung last?
2: What if ito na yung last day na pagkikita nyo? Masaya kayo, ganyan.
1: So may what if, mayroong what if si Papa Pina, what if pag lumubog tong araw, hindi na siya sumikat ulit sa akin? Diba? Totoo.
2: Ganun.
1: Hindi na siya sumikat ulit sa akin kasi yung pagsikat ng araw, it reminds you of another day, another hope, diba? Ngayon, dahil nga ito, sunset, lumubog na siya, lumubog na rin yung relasyon, diba? May ganun. Nga, no, diba? At some point, parang yung sunset, ano rin siya eh, some sort of dramatic.
2: And it connects dun sa kanta na Hatid, Ihatid, Hatid by the Ones, diba? Kasi, sa tuwing hinatid ko yung girlfriend ko dati, palubog yung araw eh. Tuwing
1: hapon. Kaya pala ayaw mo ng diba? Sunset. Edi sana hinatid mo ng gabi para buwan.
2: Iba na yun sa ilalim ng puting ilaw na yun.
1: Mabay Juan Carlos na.
2: Iba na yun.
1: Anyway, nako na mga ka-vibes ha. Eto, bibigyan ko kayo ng trivia. Anyway, sa kantang Tuloy Pa Rin ng Colors. Eto, alam nyo, kasi nga, alam naman natin tong parang national anthem.
2: Pero yung kantang yun, very inspiring eh. Kasi diba, alam mo, Tuloy Pa Rin eh.
1: Yung encourage ka niya. Yung encourage ka niya na whatever happened,
2: Tuloy Pa Rin.
1: Tuloy Pa Rin.
2: Laban pa rin.
1: Pero alam nyo ba na yung kantang yan na ng New Colors, yung vocalist and songwriter nila na si Ito or Little Rapadasa. Mm-hmm. Sorry sa name ko, hindi ako sure. Siya yung, nung sinulat niya yun, nung lyrics yun, late night. Late night, gabi niya na sinulat. And then, nung sinulat niya yung lyrics, pinakita niya sa kasama niya, yung keyboardist nila na si Jimmy Antiporda at saka yung drummer nila na si Nino Regalado. Agad-agad nag-craft sila ng chord progression. Inano kagad nila, tinunuhan nila, nilapatan kagad nila ng tunog. So ganun-ganun na po nabuo yung kantang Tuloy Pa Rin by Leo Colors. So, 'di ba, mga ka-vibes? Minsan talaga minsan talaga alam niyo yung pagdating ng sunset, lulubog yung araw, lalabas lilitaw ang buwan. Doon nabubuo ang isang idea, 'di ba? And doon din minsan nabubuo yung idea na what if last na pala to. Anyway, nako mga ka-vibes. Kayo ba? Paano nyo ba? Ano bang song ang nagpapalungkot sa inyo? Nako, pwede nyo pa rin i-share yan at i-song request yan sa amin ni Papa P. Siyempre, bukas ang aming hotline na 0926-079-8708 o kaya sa aming online streaming na
2: GB999.live.
1: Yes, pwede nyo punta ng aming Facebook page na GB99.9FM at nandun po yung link. Yes. Anyway, mga ka-vibes, tuloy-tuloy natin ang tugtugan na ngayong hapon ng Webes. Kasama at napapakinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako kasama si...
2: And it's time to say goodbye, mga ka-vibes. Maraming...
1: Last ad-lib na ni Papa
2: Lee. Last ad-lib ko na to. And gusto ko mag-take kay DJ Kiko for this opportunity.
1: Wow, parang guest.
2: Parang guest. And doon, okay, diba, sir. Thank you sa mga ka-vibes na nakikinig. And stay tuned lang kayo, DJ, mga ka-vibes. So, ay kay DJ Kiko. Yun lang.
1: Yan, si Papa P kasama ko ngayong hapon. Anyway, ito po ang nag-iisang most influential Good Vibes radio station, GV 99.9.
2: Your Good Vibes.
1: At dahil pa uwi na si Papa P, ito ihatid na siya, ihatid na natin siya by The Ones.

0: Kiko Barrago. Kiko Barrago. Barrago. Kiko Barrago.
1: Inyong napakinggan ang kantang Tonight by FMS Static. At inyong napapakinggan pa rin ang Barrako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barrako, sa programang The Best Request. At sa ngalan po ni DJ Rico, ako po muna ang uupo sa programa kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko. Magkasama-sama tayo mga ka-vibes hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Anyway, mga ka-vibes, eto na nga, gusto kong i-shoutout muna bago natin simulan yung ating pinag-uusapan. Shoutout, galing po to kay 3525. Hello po, good afternoon, pabati po si Sir Melvin na nasa biyahe driving Toyota Vios Red pabalik sa SF site. Pa-request po ng Habang Buhay Pansamantala by Maki. Sige, ipa-play natin yan na 3525. And para kay Sir Melvin na nagmamaneho, tandaan ang mata sa kalsada.

talks about the pain of losing a loved one and finding comfort in faith. Diba? Alam mo yun? Kasi minsan na may mga song na hindi naman lagi masakit dahil sa relationship eh. Masakit siya because it reminds us of someone na maaaring hindi na natin kapiling, maaaring malungkot na nawala sa piling natin. At yung kantang FM Tonight ng FM Static, yung frontman po nila, no, na si Trevor McNevan, tribute niya po yan sa namatay niyang kapatid noong sila ay mga bata pa. O, di ba? Very tragic po yung kantang Tonight by FM Static. Ang core message kasi ng kantang yan, mga kabays, no? Fun fact lang, no? It deals with the helplessness natin na pagkatapos natin na dumaan sa talagang sobrang loss, pagkawala. No? Pagkawala ng isang taong yung pagkawala ng taong minamahal natin, no? Yun yung core message ng kanta. Kaya nga yung pakikinggan natin yung kanta, no, yung Every Night I Miss You, 'di ba? I can just look up and know the stars are holding you tonight. So parang symbolic 'yon na doon na nasa taas si God, no, na nagaano tayo na nagdarasal tayo, no, that we are asking for closure, for hope, 'di ba? And for the belief na yung minamahal nating wala na sa piling natin ngayon ay at peace, diba? At nananahimik. And at some point, mga kabibes, ganun talaga, no? May mga kanta talaga na ang inspirasyon ay personal experiences, no? Yung mga kanta na talagang alam mo yun, nabuo because of alam mo yun, yung grief or pain of losing a loved one or losing someone that we love, diba? And yun lang yung malungkot na katotohanan, mga kabayes. Pero again, katulad nga ng sinabi ng mga kanta natin kanina ng Mio Colors, tuloy pa rin kahit anong mangyari, tuloy pa rin, diba? Move on. At kailangan na nating magpatuloy sa buhay na ito. O, diba, mga kabayes? Kaya alam nyo, mga kabayes, at some point, no, eh, yung mga kanta natin, no, hindi ba kayo minsan nagtataka, bakit parang relate tayo doon sa kanta, di ba, napapakinggan natin to the point na minsan ayaw na natin silang pakinggan. Kasi, at some point, yung emosyon nung singer or nung songwriter, di ba, ng songwriter is

na lumalabas sa kanta, oh, 'di ba? Anyway, kayo pa mga ka-vibes, ano ba ang inyong kanta na ayaw niyong pakinggan kasi it reminds you of something sad or tragic in the past? Ako, pwede niyo pa rin i-share yan kay Kiko Baraco. Bukas ang aming hotline na 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online streaming na gv999.live or pwede nyo nga i-click yung link niyan sa aming Facebook page na gv99.9fm. Anyway mga ka-vibes, eto na, ituloy-tuloy natin ang tugtugan. Siyempre, itong request natin or itong song request natin ngayon by 3525. Ito na, Habang Buhay Pansamantala by Maki. Napapakinggan niyo pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Baraco. Dito lang sa most influential Good Vibes Radio Station, GV 99.9, your Good Vibes.

0: Rico yan.
1: Baka DJ Rico yan.
2: Baka DJ Rico yon.
3: Baka DJ Rico yan.
4: DJ Rico. Rico.
5: This is DJ Rico kasama nyo kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko.
6: You guys are still in sync with the most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibe.
7: It is now 3:30 in the afternoon.
8: That time check is brought to you by
7: ang kilala mong Alaksan Extra Galing Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
10: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan Extra Galing na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas pinagaling pa?
10: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
9: Palaban tayo! Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
10: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan Extra Galing Na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
13: Hoy mga ka-vibes, tigil muna tayo sa mga malulungkot na pinag-uusapan natin dahil may good news ako sa inyo dahil panibagong serbisyong medical na naman ang paparating sa atin. O diba, alam naman natin sa panahon ngayon, dapat bigyan nating pansin ang ating sarili lalo na sa kalusugan. Diba, kanina ang araw-araw ngayon na kumukulog-kulog na. So, alam nyo, ang sakit ay pakalat-kalat, diba? At sa pagbibigay ng pansin sa ating kalusugan, mga ka-vibes, napakahalaga po yung may kasamang pag-aalaga. At yan nga po ang hatid sa atin ng Prime Doctors Medical Center Incorporated na very, very soon ay magbubukas na sa Lipa City. Saan sila matatagpuan? Well, pwede silang matagpuan sa Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Kaya naman sabay-sabay nating abangan ang pagbubukas ng Prime Doctors Medical Center Incorporated. Bridging health through care. Ito po si Kiko Baraco mula sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes.
14: Prime Doctors Medical Center Incorporated.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, opening very soon in Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Tol, tol, tol!
2: Oy, tol!
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
2: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
6: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
5: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
6: Opaka-OA mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
5: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6pm to 9pm dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
7: This is Barkada Vibes!
3: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes with DJ Robbie. Barkada
8: Vibes! Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
1: Nako, mukhang sasabay pa ang panahon sa malungkot na usapan natin. Nakikita ko na may pagkidlat-kidlat at madilim ang kalangitan. So, ibig sabihin, bubuhos ang malakas na ulan. Ay, ang sarap magsenti. Anyway, kapag nagsesenti, maganda yan. Nakikinig ka pa rin sa most influential good vibes radio station, GB 99.9. Your good vibes at inyong nakakasama at napapakinggan ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang The Best Request, kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko, mga ka-vibes. Kaya naman na lahat ng mga song requests, even shout out sinyo, ay i-text nyo na sa amin. Anyway, speaking of texter, eto gusto ko nga i-shout out si 1036 kasi binalikan niya yung naging usapan namin ni Papa P tungkol sa sunset. Diba, si Papa P sabi niya ayaw niya ng sunset because marami, meron siyang what if, diba? What if this is the last and what if hindi na tayo magkita bukas? Diba? Ay, parang ganun. What if this is the last at hindi na tayo magkita bukas? Parang nakabuo ako ng rhyme. Pero ito, iba ang perspective o point of view ni 1036. Sabi niya, you say that sunset symbolize goodbye. But as a sunset lover, there's a reason and it holds a deeper meaning. It is a reminder for us that life constantly moving forward, that each day is a fresh start to pursue our dreams. The moment you watch sunset, there's something that you can't explain yet. It gives healing and peace at the same time. And sometimes good things happen in goodbye. Pa-request po ng Pulso by Zach Tabudlo. Thank you. Yan, napakaganda. Maraming salamat 1036 sa pagbabahagi ng iyong mensahe. And I really like the message, no. May kanya-kanya kasi tayong perspective o point of view about sunset nga naman, 'di ba? So, kung si Papa P, sabi nga niya kanina, malungkot siya sa sunset. May mga tao na talagang they really love sunset because again, ito katulad ng sinabi ni 1036, sunset symbolize or it's a reminder, diba, that life constantly moving forward. Ibig sabihin, tuloy-tuloy. And kapag natapos ang sunset, huwag ka mag-alala, hindi naman niya mananatiling sunset. Diba? Magkakaroon ng sunrise at that sunrise, it symbolize a fresh start para bumangon ka ulit, magpatuloy sa buhay, abutin ang pangarap. Diba? Yung mga ganun ng metaphor ng sunset, no, and sunrise, no? Pero again, maganda nga talaga yung ako rin naman, ako I'm a fan of sunset din, no. Gustong-gusto kong tinitingnan yung paglubog ng araw because for me kapag kalumulubog yung araw, it means or it reminds me na hi, thank you, natapos ang isang araw, 'di ba? And another day na naman. Ba, another day to pursue my dreams, another day para lumaban ulit ng patas. So, another day para patunayan na meron akong purpose sa mundong ito or yung buhay kong ito, 'di ba? And it's very relaxing, 'di ba? Kapag pinilingan natin yung sunset, mga ka-vibes, sobrang ano yan, sobrang relaxing na parang ay sa wakas tapos na yung buong araw, makakapagpahinga na ako. And after that rest, okay, bangon ulit, 'di ba? Kaya nga magandang simula, no? Or magandang pagtatapos o yung mga magandang bagay nangyayari sa pagtatapos ng araw. Di ba? Kaya sabi niya, sometimes good things happen in goodbye. Di ba? May mga bagay na kapag tinapos natin, kinabukasan, may mangyayaring maganda. May magandang epekto siya. It doesn't always na parang malungkot, no? Goodbyes, sometimes it gives us comfort, it gives us some happiness, because something happens, something good will happen in every goodbye. O, diba? Ang dami kong sinabi. Tungkol lang naman na sa sunset. Pero again, ito mga ka-vibes, no? Ang tanong pa rin natin is ano ba yung kantang ayaw nyong marinig. Diba? Kasi it reminds you of something sad moment in your life in the past. Kung ako, tatanungin isa pa sa mga ayaw ko minsan marinig. At actually, ito, nung narinig ko to, parang ayaw ko talaga siya totally marinig. Si ano, yung kanta ni Michael Libranda na Binaliwala. Diba? Na parang kapag pinakikinggan ko tong kanta ni Michael Libranda na Binaliwala, parang ang sakit. Alam mo yun? Yung feeling na ramdam ko yung sakit niya, yung emotion niya. Kasi diba, ang inspiration ni Michael Libranda rito is yung ang tawag doon, yung breakup nila ng kanyang girlfriend. Tapos biglang pinagpalit siya sa iba. Diba? Binaliwala siya para sa ibang tao. So I really felt the pain. No, na-imagine ko si Michael Libranda habang sinusulat yun, umiiyak-iyak siya. Ganun. Kasi nga, bawat words, no, na nandun sa lyrics ng kantang Binaliwala, it's really coming from the heart. Diba? Alam mo na yung experience niya, yung breakup nila ng girlfriend niya, ito talaga yung nag-motivate sa kanya to create this song. And parang yun na yung song na yun, parang yun na rin yung ginawa niyang way to say goodbye, 'di ba? Way to say alam mo yun, tapusin ang relasyon. Parang closure niya doon sa girlfriend niya. Although yun nga, yun na yung last song na maririnig, 'di ba? Yun na yung huling awit na yung maririnig. Sobrang sakit talaga ng kantang yun. Hindi ko alam talaga. Ayoko siyang marinig, pero at some point of this moment, parang gusto ko siyang i-play. Anyway, nako mga ka-vibes, kayo ba? May mga song ba kayo na katulad ni Kiko Barako ayaw marinig? Katulad nung kanta ni Michael Lebrand ng Binaliwala? Nako, pwedeng-pwede niyong i-share yan katulad ni 1036 na nag-share ng Pulso by Zach Tabudlo and 3525, diba, na nag-share ng song ni Maki. Pwedeng-pwede pa rin kayo mag-share sa aming hotline. Mag-text kayo ng inyong song request and even shout-out sa 0926-079-8708. O kaya naman mag-message kayo, mag-live chat kayo sa aming online streaming na gv999.live. O makikita nyo yung link niya, nasa Facebook page din namin, naka-featured post, naka-pin. Diba? I-click nyo yung link, didiretso kayo doon at mapapakinggan nyo online si Kiko Barako san mang lupalop kayo ng mundo naroon. Anyway, nakutuloy-tuloy muna natin ang tugtugan mga ka-vibes. Kaya naman na stay put at huwag kayong alis dahil magkakasama-sama pa tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Nakakasama, napapakinggan mo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang The Best Request sa ngalan po ni DJ Rico. Ito po ang programa kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko. Siyempre dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes. 1036, this is Pulso by Zach Tabudlo as requested.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
7: Ay, nako, maulan na. Nahapon ang sumasalubong sa atin ngayong araw, mga ka-vibes. Kamusta ang lagay ng panahon ninyo? Nako, sana ha, kung nasan man kayo, mga ka-vibes, maging maayos ang inyong kalagayan. At sana kayo po ay maging ligtas, lalo sa mga nagmamaneho. Keep safe sa pagmamaneho. Madulas po ang kalsada at tandaan, ang mata sa kalsada, hindi sa dalaga. Anyway, naku, nakikinig ka pa rin sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. At inyong napapakinggan, nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang The Best Request. Ang alam po ni DJ Rico, ako po muna ang programang upo dito kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko. Anyway, mga ka-vibes, balikan natin yung ating pinag-uusapan na katanungan. Ano ba yung kantang ayaw ninyong makpakinggan dahil nagbibigay ito ng or it reminds you of something, it brings back the sad memories that you have in the past. Diba? Binabalik natin yung mga malulungkot na alaala, malungkot na memories natin sa buhay. Eto, basahin natin yung ilan sa mga nagtetext pa sa atin at nagpapasong request. Sabi ni 2566, ayokong naririnig, DJ Kiko, ang kantang Kathang Isip ng Ben and Ben, kasi yun ang song na tumugtog noong binasted ako ng crush ko. Pasong request naman po ng kantang Ere by Juan Carlo. Aray ko naman. Binasted ka ng crush mo? O tama yung kanta. Kathang Isip mo na lang siya, 2566. Pero oo, no? May mga ganun talaga na yung kanta, parang naging malungkot tayo doon kasi at some point, yung habang may nangyari sa ating sad memories, yun yung tumutugtog na kanta, yun yung naaalala natin because of that song. Or naaalala natin yung song na yun because of the experience or situation na nangyari sa atin. No? Ganun ka-powerful yung ano, no? Ganun ka-powerful yung emotion ng or ng isang song. Kaya nitong ibalik talaga ang alaala ng mga masasakit na nakaraan, di ba? Pero wala tayong magagawa, 2566, no? Kung siya ay iyong kathang isip, siya ang iyong kathang isip sa mga oras na to, sa mga araw na to, sa mga panahon na ito, okay lang yan. Darating ang panahon na ibibigay sa iyo ang tamang tao at sasabihin mong hindi na siya yung kathang isip, siya na ang katotohanan. Anyway, sabi naman niya, 3022, ramdam ko yung sakit ng kantang Sana ng I Belong to the Zoo kasi hanggang ngayon sana ko na lang siya. Ay, sana sinabi mo. Diba ba? Oh, actually masakit nga naman yung ano, no? Masakit nga naman yung yung alaala

May merienda na. Sana all ngayong maulan makakakain ng mainit-init na merienda. Baka naman pwede mo akong bahagian 3022. At speaking of shoutout, ito mga kabibes, gusto ko ring i-shoutout nga pala. Shoutout kay Tita Mel. Hindi Mel Chanko. Shoutout sa iyo, Tita Mel Badajos, na nagdiriwang ng kanyang birthday. Happy, happy, happy birthday, Tita Mel. Ilang taong ka na? Hulaan ko. Ang edad mo ay nasa 22. Kahit balik-balik ta rin mo, hindi magbabago. Mukha kang 22. Enjoyin mo ang araw and always pray for more birthdays to come and of course more blessings sa buhay. Anyway, kayo ba mga ka-vibes? Ano ba ang kantang ayaw nyong pakinggan? Dahil it brings back the memories na masasakit sa atin. Well, ako, pwede nyo pa rin i-share yan kay Kiko Barako. I-text nyo lang ako sa aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman i-message mo ang aming online chat o ang aming online streaming. Pumunta ka sa gv999.live or yung Facebook page namin, naka-pin post doon yung aming link. Pwede mong i-click yun at dediretso ka na sa aming online streaming. Anyway, naku, wag na natin patagalin pa. Ituloy-tuloy natin ang tugtugan. Napapakinggan, nakakasama nyo pa rin ang Barakong Matatapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang kung saan ang kanta nyo ay ibibida ko. Ito po ang the best request. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes. 2566, ito na ang sakit ng kanta mo. Ere by Juan Carlos.

0: Ka-vibes, naka-radio ka pa ba?
1: Diba? Pag-ami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.
6: It is now 4:30 in the afternoon. That time check is brought to you by
7: Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable. Need reliable tools for your home, negosyo, or construction projects? Visit Inco Tools Depot Lipa, your one-stop shop for professional tools made affordable. Whether for home repairs, construction, automotive work, farming, or everyday maintenance, Inco Tools help make work faster, easier, safer, and more efficient. From cordless power tools to complete industrial and hardware essentials, we've got what you need to get the job done. Visit Inco Tools Depot Lipa along JP Laurel Highway, Banaybanay Lipa City. Open daily from 8 a.m. to 6 p.m. Call or text 0917-186-0010. Inco Tools Depot Lipa. Professional tools made affordable.
8: In need of quality healthcare close to home? Lipa Medics Medical Center. From comprehensive medical services including cardiology, pediatrics, and surgery to top-notch ancillary services like diagnostic imaging and laboratory tests, we've got you covered. Visit us at JP Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas, or call us at 043-756-2342. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website, lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
9: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
10: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
11: Parang yung boy, di ba ang pera ay nabalik?
12: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
11: Ay siya, ako'y pera mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
12: Oo, ayaw ko nan.
2: Hala, joke mo na yun?
13: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinapaboritong tambayan on air.
13: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opaka-oil. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
13: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
2: Barkada Vibes! Barkada Vibes! This is Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
2: Barkada Vibes!
13: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robby.
14: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
6: And we are back, mga ka-vibes. And you are still listening and tune in to the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GB99.9, your Good Vibes. Ba't parang naririnig ko si DJ Rico sa part na yun? Anyway, inyong napapakinggan na kakasama, hindi po yung the man behind the microphone. Ito po ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang The Best Request, kung saan ang mga kanta nyo ay ibibida ko. At speaking of ibibida, eto na, ibibida ko na ang aking kaharap ngayon. Ang isa,
3: kahit nasa tabi ako.
6: Anong tabi? Harap ko. Nakaharap ako sa'yo.
3: Sabay biglang harap.
6: DJ Robbie, magandang hapon sa'yo.
4: And it's a rainy afternoon to each and every one of us. Kamusta naman ang inyong mga araw?
6: Ikaw, kamusta ang iyong araw? Kasi magsisimula pala yung araw mo, tapos umuulan na.
4: Kaya nga eh, parang ang sarap magpainit.
6: Magpainit, kasama si...
4: Bawal dito kasi nasa GB ako.
6: Bawal malapit.
4: Gusto ko sabihin ko dito, edi na, isuspindi ako.
6: Malamang.
4: Anyways, let's move on. Ano ba masarap gamitin? Ay, gamitin. Gawin. Gawin. Kapag malamig ang panahon, usually nang ginagawa mo para makapagpainit.
6: Ako?
4: Exactly.
6: Nagkukumot.
4: Pero masarap kumain ng lomi kapag mainamig ang panahon.
6: Ay, correct. Lalo na pagdating sa KM Lomi House and Eatery. Bulbokle pa.
4: Hindi naman sa napaparinig po
6: kami. Oo. Pero pwede naman. Andito pa naman kami hanggang 5, hanggang 6, hanggang 9 pa nga.
4: Or pwede naman din hanggang bukas.
6: Oo, pwede naman. Bakit hindi? KM, joke lang. Pero yun, ako, siyempre gusto ko yung warm na kumot. Pero gusto ko sa kumot, ayoko yung ano, ayoko yung ordinary na kumot.
4: Gusto ko yung forter.
6: Hindi, gusto ko yung ano.
4: Mayaman.
6: Na aircon kid din pala.
4: Gusto ko yung forter.
6: Gusto ko yung ano, yung ano, yung parang mabalahibo.
4: Ah, may parang artificial fur.
6: Oo, yun, mga ganun. Kasi nga,
4: bakit? Ayoko nga ng ganun. Nakakakiliti kayo.
6: Yun nga, masarap eh. Nakakakiliti.
4: Okay, fun
6: fact. Fun fact. Kasi gusto ko po, bago ko matulog, merong, alam mo yung kamay ko, may hinahawakang something na malambot, soft na, ganun. Parang pampatulog ko siya. Tapos wala na, yung mamalayan ko na lang, wala na, nakatulog na pala ako.
4: Ah, ganun pala yun.
6: Oo. Ikaw, ano ba nga ginagawa ko pag malamig ang panahon?
4: Masarap talaga maglomi, pero bukod sa paglalomi, ang sarap mag-Netflix and chill.
6: Oy, at Netflix
4: ko,
6: and chill?
4: At hindi ko sinasabi yung Netflix and chill in Gen Z term. Sinasabi ko yung Netflix and chill bilang talagang Netflix and chill.
6: Na, hindi mo ba nararanasan yung Netflix and chill and chill?
4: Naranasan ko na yung Gen Z term ng Netflix.
6: Wait, ano namin niya?
4: Charis lang.
6: Mga kabayos, wala pa po tayo 9 PM, pero feeling ko 9 PM.
4: Ebe lang. Pag-iintay pa nila sa nag ako mag-Netflix and chill. Diba kasi napakasarap na, ay Netflix, basta hindi lang Netflix. Madaming okay. Online streaming platforms eh. So yun na nga, wala ko yung ginagawa kasi nga I am fond of anime, mga series, ganun.
6: Ah, so yun yung genre na pinapanood mo.
4: Anime usually talaga eh.
6: Nakakailang episode ka?
4: Isang season.
6: Isang season?
4: Minsan alam nyo. Diba? Kasi usually yung isang season, it's 12 episodes lang.
6: Oh, tapos per
4: tapos yung 12
6: yung
4: episodes na yon. Nakalagay sa ano, sa videos, it's like around 25-24 minutes. Pero in reality, 20 minutes lang yon kasi may opening and closing pa yon.
6: So 20 times sa
4: 12. Oh, sige. Ilan? Oh, imat mo yun. Ako pa?
6: Pero sa tama, sakto lang naman siya sa isang buong araw para ano.
4: Oo.
6: Yung paglabas.
4: Talagang bedrot kong bedrot.
6: Oo, di ba? Parang bed, ano?
4: Bedrot.
6: Ano yun?
4: Gen Z term siya na parang
6: ano yun?
4: Bed, nasa bed ka lang the whole day. Bedrot. Bedrotting.
6: Sa amin kasi bedridden.
4: Ayoko naman doon ate. Ayoko naman ganun.
6: Ah, wala namang may gusto. Anyway, eto na nga DJ Robby. May tanong ako ulit sa'yo. Ito.
4: Ang tabi mo namang tanong?
6: Siyempre,
4: quiz ba to?
6: Guess kita.
4: Kala ko quiz bee.
6: Gusto
4: sana
6: ba,
4: may cash prize.
6: Gusto mo ba quiz bee o spelling bee?
4: Ayoko na spelling bee. Ladies and gentlemen, spell GV99.9.
6: Ah, Diyos ko. Anyway, eto nga. Ano yung kanta na at some point ayaw mo marinig? Hindi dahil naiinis ka. Pero
4: bakit?
15: it reminds you of
4: something. Gusto ko yung ano, wait lang. Doon muna tayo sa kantang ayoko marinig kasi sobra ako na iinis.
15: O sige, sige. Ano,
4: okay, sabihin mo.
15: Panindigan mo yan.
4: Sabihin mo.
15: Ano yung kanta?
4: Sabihin mo, alam mo yan.
15: Na ano?
4: Na yung mga kantang, yung kanta na ayoko nang marinig kasi naiinis na ako.
15: Ano?
4: Hindi mo yun alam.
15: Ayoko maggaling sa akin.
4: Oh, sige, it's Baby by Justin Bieber. I'm sorry sa ating mga Bieber natin. Sa ating mga believers.
15: Bieber talaga yun.
4: Bieber natin.
15: Bieber natin.
4: Baka believers.
15: Saan galing?
4: Akala ko kasi talaga yung group nila. Hindi na ako kasama sa isang GC.
15: Maling GC yung sinalihan mo.
4: Yan. Sa mga believers and non-believers. Pasensya na. Pero itong specific na song kasing to, ewan ko, parang rinding-rindi ako dun sa Baby, Baby, Baby.
15: Baby,
4: just in...
15: Baby, Baby. Ooh.
4: Kasi sa overplayed na siya sa radio before. Parang overplayed na yan. In-overplayed kasi ng GV. So, nung bata ako. So, hindi ko na siya, ano, bet talaga ngayon. Sobrang ako naiinis sa kanya.
15: So, hindi, ano, kumbaga, narindi ka na.
4: Exactly. To be exact. Bakit wala ka bang ganong kanta?
15: Na?
4: Na naririndi ka na? Pag napapakamba.
15: Wala. Mo. Sa boses mo, oo. Oh.
4: Parang yung mga vibes natin. Anyways, ano pa yung isa mong katanungan?
15: Yung tanong na isa is, yung ayaw mo siya marinig kasi it reminds me of the past na malungkot.
4: Meron akong naalala.
15: Sige, ano yan?
4: It's Boom Tarat Tarat by Willie Rebellion. Ang lungkot mo.
15: Boom Tarat Tarat. Kasi na... lungkot ha? Ang lungkot ang Boom Tarat Tarat ha?
4: Kasi nga yung lyrics niya, di ba? Boom Tarat Tarat.
15: Tarara.
4: Boom, boom, boom. Diba parang wala, it's giving, walang patutunguhan ng buhay. Kasi walang patutunguhan yung kanta. Parang ibig sabihin mo lang meaning yung buhay mo. So medyo nalulungkot ako.
15: Eh, sinasabi ko sa'yo, Robby, eh.
4: Ano?
15: Hindi kasi tayo nagtetekran, kaya hindi natin alam yan. Tingnan mo, dumaan ka sa harap ng camera.
4: Nagagalit.
15: Nagagalit.
4: Oo nga, bakit ganun siya, everyone. Parang rehearsal pa lang.
15: Yung live sa kanya parang tech run na.
4: Diba? At saka bakit pinabakit na yung ugaling no ganun ha?
15: Oo. Wag ganun ha. Alam mo mga ka-vibes ha. Minsan kami po ha sa mikropono plastic lang kami. Pero off the air wala. Masarap nag-ugaling.
4: Mas masama pa ang ugaling ni Kiko Barako kaysa sa akin.
15: Oo, talaga.
4: Talagang talaga.
15: Sige, gusto mo magbulgaran?
4: Pero mas masama yung ugali ko on air.
15: Gusto nyo magbulgaran tayo
4: rin? Sige, bawal ba nasa GV pa ako?
15: Anyway, dahil nasa GV ka pa rin naman, sabi mo, eto na nga, ano ba ang gusto mong sabihin sa mga ka-vibes natin ngayong hapon sa programa mo? Ano yung aabang?
4: Yes, mga ka-vibes, wala naman kayong kaabangan, pero samahan niyo po ako sa aking programang Barkada Vibes with DJ Bobby alas 6 hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Pagkatapos po yan ng Up Up Pilipinas, samahan niyo po ako ha.
15: Ay, wala masarap yan, tag-ulan ngayon ng 6 to 9 p.m.
4: Diba? Sarap ng 6 to 9 habang kasama si DJ Robby.
15: Oo, para feeling ko na-miss ko rin yan. Makikinig ko sa'yo mamaya. Ano ba yung topic mo?
4: Okay, ang topic ko po ay mag-iisip.
15: Boss! Wala po ang topic to, boss. Ano, sentensyahan ko na.
4: Minsan, bigla na lang ako nakakaisip ng topic.
15: Sa bagay. Diba? Alam mo, talent mo naman yun.
4: Bigla nakakaisip
15: bigla
4: ng topic.
15: Bigla nag-iisip ng topic.
4: Diba, marami nagsasalita. Ano topic ito, mamaya?
15: Oo, parang ka. Alright, mga ka-vibes. Ang question of the day natin, pero kanina niya lang iniisip.
4: Question of the minute.
15: Oo,
4: pag nagkakwentuhan kami dito, mga ka-vibes, marami kasi managkakwentuhan sa buhay-buhay namin.
15: Oo, yung mga problema namin, paikot-ikot.
4: At saka hindi lang problema. Bawal lang i-share dito sa radyo, pero... Mamaya 6 to 9, pwede ko i-share.
15: Oo, yung mga usapan na... Alam niyo yung ano, una tahimik kami. Pagdating ni DJ Robby, iba na yung mood.
4: Hoy, alam mo yan! Pagkakarating ako dito, parang may prayer meeting.
15: Oo, diba?
4: Sina DJ Honey, sina Kiko. Pagdadating ako dito, parang ang tahimik naman ito mga ito.
15: Oo.
4: Pero pag once na pumunta ako sa pwesto ko, sasabihin sa akin ni DJ Honey, sis, eto na nga.
15: And the mood will start.
4: Diba, magsisimula na pong mabago ang mood. Magsisimula na mabago ang istasyon.
15: Oo, sabihin mo, so eto na nga, Atri!
4: Ang dami-dami rin kinikwento ni DJ Honey. Akala nyo mabait si DJ Honey. Akala nyo lang yun.
15: Akala nyo lang, hindi lang naninira sa air yun, pero sa air, oo.
4: Hindi ako may sabi. Labas ako dyan.
15: Please sayo, DJ Honey. We love you. Paano nga ba yung tunog ng dinosaur? Sabi ni DJ Honey, roar!
4: Ano ba tunog ng dinosaur?
15: Ha?
4: What's the sound of dinosaur?
15: Maraming curie.
4: Pero may kanta tayo, di ba? What does the fox say? Ano nga ang tunog ng fox?
15: Ay, ano
4: diba?
15: Ano?
4: Naisip ko.
15: Oo, ano? Ano nga ba tunog ng fox?
4: Diba may kaya may
15: kaya. Baka umaalulong din siya, parang aso.
4: Hindi pa rin naman ako nakakakita ng fox.
15: Sa, gusto mo ba?
4: Basta walang use sa dulo. Basta walang use sa dulo, pwede yun.
15: Hello, naku, sa lahat ng mga kabayos natin na, naku, eto na nga, sa lahat ng mga kabayos natin nakasama ko mula kaninang alauna hanggang ngayong mag-aalas 5 ng hapon. Oras natin, 15 minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Naku, maraming salamat po sa pakikinig ka kay Kiko Barraco. And of course, gusto natin i-shoutout si DJ Rico. Ang malas mo ngayon kung maglalabas ang underwear mo, umula.
4: Yan, hindi kasi nag-aano ng brief.
15: Anyway, sa ngalan po ni DJ Rico, nakakasama at napakinggan nyo Kiko Barraco sa programang The Best Request, kung saan ang kanta nyo ay ibinida ko sa maghapon. Anyway, magkita-kita tayo. Ang aking pong programa ay every Monday and Tuesday 1 p.m. to 5 p.m.
4: Nakakala mo naman talaga magkikita si Lord.
15: Tomorrow, makakasama na natin si DJ Rico kasi ang programa niya pong The Best Request ay mula Wednesday to Friday 1 p.m. to 5 p.m. mga ka-vibes.
4: DJ Rico, parang sinasabihan mo si Kiko.
15: Anyway,
4: hoy, hilig na hilig mo yan ang manggawa sa mga DJ.
15: Ay, kayang-kaya ko talaga, Ottery.
4: O, sige, ano mga si DJ Yam? Ha? Sa pagpapaalam mo.
15: Okay, mga ka-vibes, alam nyo, tigilan natin to. Sige, ugutin natin lahat ng kable rito.
4: Sinasabi niya yun,
15: ha? Hindi, ganun mo madlib yun. Anyway, naku, mga ka-vibes, ha? See you po ulit bukas. Tuloy-tuloy natin ang tugtugan. Nakasama at napakinggan mo maghapon. Kiko Barraco, kasama ngayon si
4: DJ Robby.
15: At dito lang yan syempre sa programang The Best Request sa most influential good vibes radio station, GB 99.9, your good vibes. At bago pala ako magpaalam, eto si 5889 nag-message ngayon lang. Sabi niya, magandang hapon Kiko, alam mo yung biglang may naiba sa mga paboritong kanta ng partner mo na hindi naman niya dati kinakanta. Yung yakap sa dilim ng Orange and Lemon. Ayun, may kayakap na pala sa dilim. Kaya nagpaubaya na lang si ako. Aray! Aray ko naman! Diba? Ayan eh, yan tayo sa pagpapaubaya eh. Pero tama naman, kapag may kayakap ng iba sa dilim, i-let go muna. That is very, very wrong. Anyway, samayan ngayon, may dalawa na silang anak. Pero okay lang, matagal na akong nakamove on.
4: Dapat ginawa kang nido.
15: Parang sinampal mo. O kaya sana...
4: Baka ka dito ko siya, di ba?
15: Oh, baka. O kaya dapat ginawa siyang groomsman.
4: Parang kasakit naman yun, ate.
15: Anyway, nako, 5889, ganyan talaga. Let's move on, ladies and gentlemen.
4: Hoy, ako yan.
15: Anyway, maraming salamat mga ka-vibes. See you again. At tuloy-tuloy natin ang tugtugan. At para kay 5889, here is your song, Yakap sa Dilim by Orange and Lemons.

0: init anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.
1: GB 99.9. Yar, good fam.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7 minuto. Makalipas ang alas 6 ng gabi. And right now, everyone, you're listening to DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. At ngayon nga bang Thursday evening, it's maulan na Thursday evening to each and every one of us. Opo. Well, dito po sa aking kinakatayuan ay talagang makulimlim pa din mga ka-vibes at medyo napakalamig na nga po ng ating panahon. Napakalayo kaysa nung mga nakaraang buwan at nakaraang linggo na talaga namang sobrang tagaktak na ng pawis kahit walang ginagawa ang mga owat na to. Pero ngayon mga ka-vibes, dahil patapos na nga po ang May, meron na tayong nalalabing ilang araw bago matapos ang May. Napakabilis ang panahon at magsisimula na po ang Hunyo, which is mag-i-start na po usually. According to our calendar, ay magsisimula na dapat ang ating tag-ulan. So mga ka-vibes, ano ba ang prefer nyo? Tag-ulan or tag-init? Well, kay DJ Robbie kasi, mas gusto ko yung tag-ulan. Kasi nga, mainit din akong tao. I mean, pawisin akong tao. Eh, ayokong pinagpapawisan usually. So, habang wala akong ginagawa nung summer season, ay pawis na pawis pa rin ang aking kili-kili. Pero hindi ko talaga maiwasan eh, na hindi pagpawisan. Kahit gano'ng kadami pang deodorant at tawas ang aking gamitin, ay hindi talaga maiwasan ang pagpawisan. At eto nga, ayon sa aning ka-vibes na si Billy, sabi niya, "Hi DJ, maulang hapon, sarap ng Pepsi Log." Okay, napakasarap nga Billy ng Pepsi Log, ng Tapsi Log, ng Tossi Log, at ng Tisi Log. Pero Billy, naguguluhan na ako, ano nga ba ang mas gusto mo? Tisi Log o Pepsi Log? Pero bilang mga Batanggenyo, hindi naman talaga silog ang hinahanap natin. Kapag malamig ang panahon, ang hinahanap talaga natin ay tumimos ng napakasarap na lomi. Napakasarap nga naman kumain ng lomi kapag pagmalamig ang panahon, hihigop ka ng napakalapot na sabaw at napakasarap ng noodles ng lomi. Parang ang sarap nga mag-lomi ngayon. Kaya naman para sa mga ka-vibes na kumakain ngayon ng lomi, magandang gabi po sa inyong lahat. At sana ako inyong maimbitahan at madalhan ng lumi din sa aming istasyon. So ngayon ba? Ayon naman sa aning GV sender na si 2654, sabi niya DJ Robby, paplay naman po ng Happier at pabate kay Hepe Alan ng C4. Salamat. Maraming salamat din, 2654. And okay, I'll be granting all of your song requests mga ka-vibes, kagaya nitong Happier ni 2654. So yun na nga mga ka-vibes ha. Pwede kayo mag-message sa aming hotline number na 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook account, it's GV99.9FM. Para sa inyong mga pabadi, sa inyong mga song requests, o kaya naman kung ano man ang gusto nyong sabihin kay DJ Robbie, ay pwedeng-pwede po iyan, mga ka-vibes. Kaya naman ang inihintay nyo, mag-message na po kayo. Anyway, sa akin pong pagbabalik, ay i-reveal ko na po ang ating pag-uusapan para sa gabing ito. Pero bago yun, sundin muna natin si 2654 at i-play natin ang Happier by Olivia Rodrigo. Once again, my name is DJ Robbie. Only here, GV99.9. Your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: It is now 6:20.

0: every one of us, Malka Vibes. And right now, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 6:33 in the evening, Philippine Standard Time. And sa ating mga kabayb, sa papauwi na galing eskwela na trabaho, magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating mga kabayb na tricycle drivers, bus drivers, batrasco drivers, o kung ano man ang inyong minamaneho. Sana ay makarating kayo ng ligtas sa inyong pupuntahan. Napaka-thoughtful kong tao, no? Anyways, eto na nga mga ka-vibes. Babasahin ko po sa inyo ang ilan sa inyong mga mensahe kay DJ Robbie ha. Sabi ng ating ka-vibes na si May sa ating online streaming platform, sabi niya, DJ Robbie, pa-shoutout nga Samantha na sasamahan ko papunta sa kanyang ex. Need daw ng closure eh. Oh. Closure ba talaga ang gusto? Ngayong malamig ang panahon, hindi lang tayo sure kung closure lang at usap lang ang mangyayari. Pero mga ka-vibes, and Samantha, good luck sa iyong closure ha, haharapin. Mga ka-vibes, naniniwala ba kayo na kailangan talaga natin ng closure pagdating po sa pakikipaghiwalay para tuluyan na tayong makamove on at makapag-move forward sa ating buhay? Well, kung si DJ Robbie po ang inyong tatanungin, ang kasagutan ko ay... Hindi na po natin kailangan ng closure. Kung hindi ka open magbigay ng closure at hindi open magbigay ng closure ang iyong ex-partner, ay okay lang yan mga ka-vibes. You can give closure to yourself mga ka-vibes. Ang ibig sabihin nun mga ka-vibes, kung hindi gusto ng partner mo na magbigay pa ng closure, eh di mga ka-vibes, it's already a sign na you have to move forward yourself. Wala nang ibang tutulong sa'yo kung hindi ang sarili mo, ladies and gentlemen. So, huwag mo nang ipilit ang hindi pwede. Pero kung closure naman na gusto nyo ay ganitong klase ng closure na kung saan malamig ang panahon, na medyo, alam nyo na, nakakaramdam tayo ng init ng katawan, eh di good luck sa inyo mga adventure sa buhay. Adventure sa buhay. Eto na nga din mga ka-vibes, ang isa pa sa mga pinag-uusapan online ay ito pong revelation ni courtside reporter Apple David at ang kanyang karelasyon na si Chad Gamad. Bakit nga ba nagiging controversial ang relasyon nitong dalawa? Well, Apple David is already 33 years old, while Chad Gamad is just 18 years old.
1: What?
0: Diba? Imagine yung age gap nila, ladies and gentlemen. So more or less, 18 years ang age gap nila. Ang galing ko talaga mag-math. So nagkakaroon ng backlash ngayon si Miss Apple David specifically. Dahil nga siya yung mas older. Tapos sinasabing parang anak niya na daw itong si Chad Gamad. Pero ang masasabi lang po ni DJ Robbie, eh wala tayong pakialaman mga ka-vibes. Hayaan natin ang ibang tao kung anong gusto nilang gawin sa kanilang buhay. As long as it is respectful to the others, as long as they don't belittle other people at wala silang tinatapakang ibang tao, hayaan natin sila sa gusto nilang gawin. At the same time, legal naman diba ang 18 years old at saka 33 years old. Legal age na naman yon mga ka-vibes. So alam naman nila ang kanilang mga gusto sa buhay at hayaan natin ang ibang taong sumaya. Kung hindi ka masaya sa buhay mo, edi hayaan mo ang ibang taong sumaya. Huwag kang bitter. Wah! So yun lang po ang aking masasabi. At saka yun din ang pangaral lang aking mama eh. Sabi niya sa akin, gawin mo lahat ng gusto mong gawin sa buhay as long as hindi ka nakakasakit, whether it is a physical, emotional, or mental, mental sa ibang tao, ay gawin mo lang ang gusto mong gawin. Kaya naman shoutout po sa aking mama at sa aking mga kapatid at sa aking tatay at kung sino mang kakilala ko at kamag-anak na nakikinig at nanonood sa akin ngayon. Magandang gabi po sa inyong lahat at sana masarap ang ulam mamaya. So yun ang mga kapatid. Speaking of our parents, ang atin pong question of the night. Ang ating pong pag-uusapan is ano nga bang mga pangaral ng inyong mga magulang ang hindi nyo malilimutan. Diba mga ka-vibes, maraming pangaral, growing up, marami naman talagang sinasabi ang ating parents, maraming advices, maraming mga tinuturo sa atin. Pero alin sa mga yon ang hinding-hindi nyo malilimutan at talagang hanggang ngayon ay daladala nyo pa rin. Ah, hanggang sa dulo ng walang hanggan ay inyo pa rin dadalhin mga ka-vibes. So ano nga ba yan? Please let me know. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. Okay naman sa aming official Facebook account na GV99.9 FM. At para naman sa ating team online, maaari po kayo mag-message sa ating live chat dyan sa baba. Oo, yung aking GC ay makikita nyo. So pwede kayo mag-message doon at akin po yung mababasa. Anyways mga ka-vibes, mamaya po sa aking pagbabalik, babasahin ko po lahat ng inyong mga kasagutan. At ipapatuloy po natin ang ating usapan sa akin pong topic para sa gabing ito. Anyways, let's go back in playing some music for you guys. At dahil nga po manamig ang panahon, napakasarap mag-relax at mag-muni-muni. Kaya naman ito ang awiting Someday by Nina. Once again, my name is DJ Robbie. Only here, GV99.9. Your good vibe.

0: That song was brought to you by RightMed. Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Miss, yung RightMed nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta RightMed. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta RightMed.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil RightMed na pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta RightMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Para sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na lang sa buong kablaan ng Pilipinas, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Good vibes evening to each and every one of us and to all of our listeners na kasalukuyang kumakain na sa mga oras na ito. Sana all sa inyo, everybody. Sana all nakakapag-dinner na. Ako na hindi pa nagla-lunch ay medyo kumakalam na ang aking sikmura. Tapos nagre-reklamo ako, bakit kaya hindi ako tumataba? Hindi rin ako nagkakamasaw masyado dahil nag-workout na nga si DJ Robbie. Tapos, hindi nga pala din ako kumakain. So wala din. So either nga, ladies and gentlemen. Ngayong araw nga po, I mean, hindi naman ngayon araw, pero ngayong malapit na ang pasukan, di ba? Kumusta naman ang inyong mga brigada eskwela? Ang arte ng eskwela. Kasi na-realize ko lang kanina. Kasi pag public school, di ba, mayroon tayong brigada eskwela. Siyempre, public school, alam naman, private school naman, brigada eskwela. So, yung mga volunteers doon, lalong-lalo na yung mga teachers. Kayo ba yung nagpa-fund para mapanatiling presentable yung inyong mga classrooms? Kasi nga, napabisita ako sa aking previous school. Kasi nga, magbibrigada eskwela ang aking brother. Tapos, nakita ko doon yung mga teacher na talaga namang may dala-dala ng mga malalaking styrofoam, malalaking materials para makapag-decorate ng kanilang mga classrooms. Tapos, na-realize ko din, kasama ba sa allowances na binibigay ng mga teachers ay itong pag-re-renovate nung mga classrooms. Pero, it turns out na galing pala sa kanilang sariling bulsa.
2: What?
1: Yes, po. Galing po sa sarili nilang bulsa ang ginagamit para sa Brigada Eskwela. Which is nakakalungkot kasi meron namang fund ang ating national government para mapanatili natin maganda ang ating mga eskwela. Pero bakit hindi niyo naghagawa? Bakit hindi niyo nabibigyan ang mga teachers, ang mga public schools para mas maging presentable pa ang kanilang classroom at mas mahumili pa or humaling pa ang ating mga anak, ang ating mga ka-vibes na nasa public schools para sila ay makapag-aral pa. Diba, imagine, sa mga class funds, noong tayo ay nag-aaral, diba, ilang beses sa tayong siningil ng ating mga treasurers para sa class fund natin, tapos ito ay nauuwi sa mga electric fans and all. Pero in sad reality, dapat hindi natin yun ginagawa dahil meron naman tayong gobyerno at dapat tayo ay tinutulungan ng gobyerno para sa ating mga pangangailangan sa eskwelahan. Pero since napakagulo nga naman ng ating gobyerno sa kasalukuyan, parang wag na tayo umasa, oo. Imbes na umunlad ang bansang Pilipinas ay talaga namang mas lalo nagda-deferred o parang hindi naman talaga yumayabong ang ating bansa. Despite of all the taxes na ating binabayaran, na sobra namang nakakalungkot talaga. So anyways, nag-rant lang naman si DJ Robbie sa inyo. Balik na nga tayo sa ating topic at ang ating pag-uusapan para sa gabing ito. Dahil, everyone, ang ating question of the night. Anong pangaral ng mga magulang mo ang hinding-hindi mo malilimutan? So ano nga bang mga sinasabi ng iyong parents, ang inyong mga words of wisdom sa inyong mga parents, ang inyong mga guidance sa inyong parents? Na kung ano-ano man ang sinasabi ng inyong parents ang hindi nyo malilimutan na alam nyo na until the death do us part. Until forever nyo itong dadalhin. Kaya naman halina at basahin natin ang inyong mga messages. Ayon sa ating ka-vibe sa si 1501, DJ Robbie, good evening po. Huwag mong sayangin ang opportunities. Iyon ang mga kataga ni Mama na hindi ko malilimutan na hanggang ngayon daladala ko pa rin yung advice na yon. Maraming salamat ng 1501. And I totally agree with this, ladies and gentlemen, na yung mga opportunities dumadating talaga yan sa ating buhay, yung mga doors ay nag-o-open, at kapag hindi natin in-grab yung opportunity, adi wala na. At kapag finergo natin yung opportunity, if ever naman na may dumating sa ating opportunity, hindi na siya the same. Kaya naman mga ka-vibes, if magbubuka sa ating pintuan, ay pag-isipan po natin mabuti kung atin po yung igagrab or ifo-forgo. At ayon naman sa ating ka-vibes si Josiah, DJ Robbie po. Pa-shoutout kami from Baguio City. Yan. Shoutout sa iyo, Josiah, sa ating online streaming platform dyan sa Baguio City. Ang summer capital of the Philippines na Baguio City. Hoy, alam niyo ba mga ka-vibes na kung kayo ay nandito sa Southern Luzon, pwedeng-pwede na po kayong pumunta sa Baguio City na hindi na po pumunta, na hindi na kayo sasakay from Manila to Baguio. Yes mga ka-vibes, dahil po sa Calamba City ay meron na po silang bus na babiyahe simula Calamba City patungo sa Baguio City. Sobrang convenience na may bibigay na sa atin yung mga ka-vibes na nasa Southern Luzon na gustong pumunta at ma-experience ang Baguio City. Parang na-miss ko na nga mag-Baguio. Josiah, sana ako'y ma-invite ni Josiah sa Baguio. Anyways, eto pa. Ayon sa ating ka-vibes na si 7021. DJ, laging sinasabi ng aking ama, Hindi lahat ng tao totoo sa iyo. Totoo pala talaga. Alam nyo, very true. Alam nyo, as we grow old, as we mature, mas maraming tao ang ating nakakasalumuha at dito talaga tayo namumulat na hindi talaga lahat ay loyal sa iyo. Hindi lahat ay totoo sa iyo kasi sometimes meron silang hidden agenda. Pero to a certain extent, hindi ko rin sila ma-judge or hindi ko din sila mahusgahan. Bakit? Kasi if convenient sa kanila ang isang bagay, though hindi naman talaga maganda, ang manira tayo ng ibang tao, very wrong yung gawin, mga ka-vibes. Pero to the point na hindi naman sila naging totoong kaibigan, hindi natin yung masasabi dahil yung mga moments sa kasama natin sila, baka naman naging authentic yung ating samahan sa kanila. It was just as the situation permits, as the time permits, kailangan nilang lumayo at hindi ibig sabihin nun na hindi naging totoo ang kanilang patrato sa atin. At yan po ang masasabi ko sa iyo, 7021. Maraming salamat sa iyong messages. Anyways, mga ka-vibes, kung kayo ay may kasagutan sa ating katanungan for tonight, anong pangaral nga ba na magulang mo? Ang hindi mo malilimutan, please let me know. Mag-message lamang po kayo sa aming hotline number, it's 0926-079-8708. O kaya naman sa aming official Facebook account na GV99.9 FM. At para naman sa ating team online, yes, meron tayong online streaming platform mga ka-vibes. You can access it by visiting our official Facebook page na GV99.9 FM. At makikita nyo sa aming featured post, nakalagay ang isang link na pipindutin nyo na lamang at may redirect na kayo sa ating GV999.live online streaming platform. Tama sabi ni Josiah dito sa ating online streaming platform, punta po kayo sana ni DJ Rico dito sa Baguio. Hehe, kapag may time kayo. Kung may time kayo. Oo naman Josiah, napakaganda kaya ng Baguio. Napakadaming good experiences and good travel destination ang meron sa Baguio. Na gustong-gusto ko din naman talagang binabalikan. My family and I talaga naman every year pinipilit namin bumalik sa Baguio para may experience namin ang ganda ng Baguio City. Anyways, eto na nga mga kabayas, magbalik-tugtugan na po muna tayo. At ang aning sunod na awitin, This Is Nonsense by Sabrina Carpenter. Once again, my name is DJ Bobby. Para po sa aking programang Barkada Vibes, all here GV99.9. Your good vibes.

0: club. GV99.9.
1: More good vibes. Miss, yung right med nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta right med. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta right med.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil right med na pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta right med.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta right med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linomnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
9: Parang yung boy, di ba gaya ang pera'y nabalik?
10: Abay, oo naman. Basta ikay gumagawa ng kabutihan.
9: Ay siya, ako'y pairin mo muna ng 500 sa katapusan ko ibabalik.
10: Haa, ayaw ko nan.
11: Hala, joke mo na yun.
12: Hello? Sa GV99 po ba ito?
13: Ay, opo, ma'am. Kaya tara na at makipag-tsikahan.
14: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
15: Bongga!
16: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
15: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
14: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
16: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
14: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your goodbye. Papahuli ka pa ba?
17: You are listening to DJ Robbie.
18: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie. Sa inyong pinakapaboritong tambayan on air, it's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 7:32 in the evening, Philippine Standard Time. Shoutout sa lahat ng ating mga listeners na kasalukuyang naghahapunan na.
11: Uy, sana
18: all sa inyo mga ka-vibes, pero nawa ay nabubusog na kayo sa mga oras na ito. Deserve nyo yan. Siyempre, dumaan ang isang araw na naman sa ating buhay. Isang panibagong yugto ng isang buhay na naman. Ng isang araw natin ang magtatapos na naman. Deserve mo i-reward ang iyong sarili kahit sa simpleng pagkain lang ng napakasarap na dinner. Anyways, basahin natin ang inyong mga messages kay DJ Robbie, ha? Ayon sa aning ka-vibes na si 5578, sabi niya, DJ Robbie, pabati po sa aking kumpare na si Melgar. Wah, ng isang malaking happy birthday. Parang sa malaking happy birthday. Pero Melgar, happy birthday sa inyo at sa iyo. Happy birthday sa iyo. Sana ay mabusog mo ang iyong mga kumpare dyan, si 5578, at nawa mabusog mo rin si DJ Robbie. Bukas na bukas mo ang aming tanggapan para sa inyong mga handaan. Oo, maaari po kayo magpadala sa aming istasyon. At ayon naman dito sa ating ka-vibes na si Julian Landicho. Oy, si Julian, kanina pa may pa song request sa atin, ha? At pinagbibigyan naman niya ni DJ Robbie, everyone. Pero to set your expectations, hindi po lahat ng songs ay mapagbibigyan. Kasi meron tayong restrictions sa pagpe-play. At sabi niya dito, pa-play po ng Duyan ni Ben and Ben at Pangako by Kyle et Chari. Sabi niya, sorry kuya, sabi kasi ng pinsan ko, broken ata. Aww. Alam mo, sabihin mo dyan sa pinsan mo, Duyan, ishot na lang natin yan. Iinom na lamang natin ang ating mga problema at sumamahan si DJ Robby sa malamtasawang good vibes. And happy listening sa inyo, Joyan, and sa iyong pinsan. Eto na nga, bumalik na tayo sa ating pinag-uusapan para sa gabing ito. Ang atin pong question of the night. Ano nga bang pangaral ng ating mga magulang ang hindi natin malilimutan? Yan po ang ating katanungan para sa gabing ito, ladies and gentlemen. So, ayon dito sa ating mga ka-vibes, sabi ni 6041, kapag may pangarap ka, paghirapan mo. Yan po ang sabi sa akin ni Mama. Shoutout sa iyong Mama, 6041. Shoutout sa Mama mo. And tama din naman yung pangaral niya, mga ka-vibes, na kapag may pangarap ka, matuto kang paghirapan yan. Hindi naman kasi tayo nepo baby na kung saan mayaman na pinanganak. Tayo ay mga nepo baby. Nakamana ng kahirapan ng magulang at generational trauma na din, ka-vibes. Yan ang ating napamana ng ating mga magulang. So, wala tayong choice kung hindi maghirap, paghirapan ang ating mga pangarap sa buhay. Pero at the end of the day, kapag tayo ay naghirap, samahan ng konting swerte, di ba? At pagpumorsige, papasaan pa at tayo ay mararating natin lahat ng ating mga goals sa buhay. I-claim natin yan, mga ka-vibes. I-manifest natin yan. Pero ang ilan sa mga pangaral din ng ating mga magulang usually is mag-ipon. Diba, hindi kayo nagsasawa doon pag sinasabihan tayo ng ating mga magulang na mag-ipon ka para sa future mo, mag-ipon ka para sa iyong kinabukasan. Well, si DJ Robby po ay sawang-sawa na sa ganitong pangaral. Kaya naman shoutout po sa aking mama, kung ikaw ay nakikinig man ngayon, at sa aking ama na nakikinig ngayon, magandang gabi sa inyo. Wah. Pero true legit naman, mga ka-vibes. Noong bata tayo, iisipin natin na parang ang OA naman. Pero ngayong nasa adult stage na tayo ng ating buhay, gets na natin kung bakit napakahalaga ng pera. Lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na talaga namang ang value ng pera ay sobrang nagde-defer, sobrang nagde-decrease. Ang value ng piso ay pababa na ng pababa, mga ka-vibes. At patuloy na pong tumataas ang presyo ng bilihin. At kapag ganitong nasa ganito na tayong ekonomiya, ladies and gentlemen, wala na talaga tayong choice kung hindi ang mag-ipon. Kasi mas naiintindihan natin ang value ng pera. At gusto na natin na makapag-provide tayo ng mas malaking halaga. Hindi lamang para sa ating sarili, bagkus para sa ating pamilya. At isa pang usual or common na pangaral ng ating mga magulang ay piliin mo ang mga taong sasamahan mo. Kasi alam nyo, mga kapatid, hindi lahat ng tao sa paligid natin ay totoo. At alam nyo ba na malaking epekto talaga ng environment at mga taong nakapaligid sa atin. Sobrang laking epekto ng mga tao noon. Nagiging influence sila sa atin, mga ka-vibes. Kung sino ang mga kaibigan mo, di ba? It tells something about you. It tells a big thing pala, hindi something. It tells a lot about you, mga ka-vibes. Kung ang mga kaibigan mo ay barambado, di ba? Basag ulo. Well, ang iisipin ng ibang tao sa'yo ay ganun ka din. And hindi rin may kakaila na baka some way ay ma-influensyahan ka na nila. So mga ka-vibes, piliin po natin ang ating magiging mga kaibigan. At yan nga po, mga ka-vibes, ang akin pong masasabi sa ating question of the night na ano nga ba ang mga bagay o ang pangaral ng ating mga magulang na hindi-hindi malilimutan. Para sa inyong mga kasagutan, mga ka-vibes, you can message me sa aming hotline number. It's 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook page na GV99.9 FM. And later on, amidst of the program, babasahin ko po lahat ng inyong mga mensahe. Kung may mga song request kayo, mga ka-vibes, open na open po ang ating tanggapan para dyan. Ipipila natin yan sa abot ng aking mga kabaya. Pero bago yon, magbalik tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin, This is Novela by Julian San Jose. Once again, my name is DJ Robbie. All here, GV99.9. Your Good Vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: And welcome back to my program, everybody. This is still DJ Robbie sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kabuluan ng Pilipinas, 3 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. So good vibes evening to all of our listeners right now sa ating team online, sa team bahay at team lansangan. Magandang gabi po sa inyong lahat kung saan man kayo nakikinig all across the whole wide world. Dahil nga mga kabibs, meron tayong online streaming platform. So kahit saan man kayo sa buong mundo, ay abot kamay nyo na ang inyong mga radyo. At kung gusto naman pong makasama sa ating team online, maaaring po kayong mag-access sa aming online streaming platform na GV999.live o kaya naman mag-visit kayo sa aming official Facebook account. It's GV99.9FM. At makikita nyo doon ang one of our pin posts. Nakalagay ang atin pong online streaming platform. So, napakadali ng buhay ligo sa gentlemen. Huwag na po natin pahirapan pa ang ating mga buhay-buhay. Wow. Ano naman, basahin natin ang messages ng ating mga ka-vibes ayon kay 5814. Good evening po. Always listen po at pa-play po ng driver's license at pa-shout out Jostello Jetonso at James Michael Vergara. Thank you po. Thank you so much din 5814 sa patuloy na pakikinig dito sa GB9259 at patuloy na pagsubaybay dito po sa akin pong programa. At ayon naman sa Rico 5 sa si Billy. Okay, si Billy po, ladies and gentlemen, ay isa nating avid listener. So sabi niya dito, good PM DJ, treat kita ng PC log. Pero favorite ko yung Pepsi log. Kasi kanina nga, natanong ko si Billy. Natawa ko. Natanong ko si Billy kung ano nga ba ang gusto niyang silog meal. At ang favorite daw niya ay Pepsi log. Tapos hindi-treat daw niya ako ng PC log. Wow, napakabait mo naman, Billy. Sana matikman natin yung iyong libreng PC log. Magdala lang dito sa aming istasyon. Welcome na welcome yan. Anyway, isang ating pinag-uusapan para sa gabing ito ay ang ating question of the night. Anong pangaral? Pangaral? Oo nga, pangaral. Anong pangaral na magulang mo ang hindi mo malilimutan? Yan po ang ating question of the night, ladies and gentlemen. So, if you have an answer, please message me sa amin pong hotline number. It's 0926-079-8708 o kaya naman sa aming official Facebook page na GV99.9FM. Well, isa sa mga pangaral po na hindi makakalimutan ni DJ Robin tungkol sa aking parents, especially to my mother. Shoutout po sa ina ko na nakikinig ngayon. Shoutout sa iyo, Mom. I love you so much, Mother Earth. Pero ang isa sa mga pinaka hindi ko malilimutan na sinabi sa akin ng nanay ko is huwag daw muna akong magjojowa. So until now, hindi pa rin ako nagjojowa. Hindi pa sa sabi ng nanay ko na pwede na ako magjowa. So, Mom, baka naman pwede na magjowa si DJ Robby. Oo, parang medyo kating-kati na rin ako. Magka-jowa. Kayo talaga kung ano nung iniisip nyo, ladies and gentlemen. Oh. At kapag nangangate ay kamutin at maligo po tayo, mga ka-vibes. At ngayon nga pong malamig ka panahon, napakasarap maligo ng mainit na tubig. Magpainit muna tayo, mga ka-vibes, bago tayo maligo. Pero kung ibang init ang nasa isip nyo, bahala na kayo. Bahala kayo dyan, hindi ko kayo sasabay. Pero alam nyo mga ka-vibes, growing up din, na-realize ko din na most of our pangaral, guidance mula sa ating mga magulang, changes din. Bakit? Kasi nga naman hindi perpekto ang ating mga magulang, pero sa dami ng mga payo nila, we have the rational thinking na. We have the skill to rationally think and to filter out alin nga ba yung suitable sa ating pamumuhay. Alin ba ang suitable para sa atin talaga. Pero alamin din natin na karamihan sa payo ng ating mga magulang ay galing din mismo sa kanilang sariling experiences at pagmamahal sa atin. Though minsan yung mga sermon na iniiwasan natin noon, yun din pala ang gagabay sa atin ngayon. Uy, ang ganda nun. Quote and quote yun, ang sermon na iniiwasan natin ngayon, yun din pala ang gagabay sa atin ngayon. DJ Robbie, year 2026. Dahil sa huli mga kabahayabs, ang ilang pangaral ng magulang ay hindi lang salita, kung hindi gabay habang buhay. Diyan nga ba nagtatapos ang ating question of the night? Well, sa akin pong pagbabalik ay i-reveal ko na po ang ating Barkada Confession para sa gabing ito. Kaya naman huwag kayong aalis dahil magbabalik pa ako at makakasama niyo pa ako hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Pero bago yun, sundin muna natin ang song request ni 5814. This is Driver's License by Olivia Rodrigo. Once again, my name is DJ Robbie. Para po sa aking programang Barkada Vibes, all here at GV99.9. Your Good Vibes.

0: GV 99.9. Your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV 99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Pare Gardeng! Pare Gardeng!
6: Ay, pare Efren! Andiyan ka pala!
5: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
6: Alay, oo naman, pare Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
5: Pero, bulol ka!
7: Ayaw ko na!
8: Hala? Joke pala yun!
9: DJ, pasang request naman po!
10: Hello po! Pwede pong mag-request?
9: DJ Rico, pwede pong paplay ng favorite song ko?
11: Song request ba ka mo? Sagot namin yan!
12: Sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
11: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best!
12: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
11: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
13: The best request!
11: Dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes.
12: Request ka na!
14: You are listening to DJ Robbie.
15: And welcome back to my program, everybody. This is DJ Robbie para po sa aking programa ang Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa mga bulungan ng Pilipinas, 8:33 in the evening, Philippine Standard Time. And right now, oras na din mga ka-vibes para isiwalat natin ang inyong mga kwento ng buhay dito po sa Barkada Confessions.

ipinagpalit na. Nilamas pa ang sweldo. DJ Robby, mga ka-vibes, narito po ang kwento ng buhay ko. Sobrang love ko ang aking girlfriend. Kaya kahit local seaman lang ako rito sa ating bansa, lahat ng sweldo ko ay ipinagkatiwala ko sa kanya. Pero nabisto ng nanay ko sa Facebook account ng girlfriend ko na may iba siyang kasama. Ipinagtanggol ko pa ang girlfriend ko sa nanay ko. Pero lumabas din ang totoo na may ibang boyfriend nga siya. Nahihiya akong umuwi ngayong Hunyo dahil wala akong maibibigay na pera sa nanay ko. Hindi ko naman nabawi sa ex-girlfriend ko ang pera dahil mahirap lang din sila. DJ, ang nakakatawa pa, yung ermat niya ay nangungutang sa akin ng pera. Hindi ko na sinagot dahil gusto kong sa anak niya manggaling na wala na kami. Ngayon lang ako nagka-girlfriend na ipinagpalit pa ako sa iba dahil hindi raw niya kaya ang long-distance relationship. Pero sana, hindi niya inubos ang pera ko, di ba? Nagmamahal, Jacob. Well, Jacob, magsilbing aral sana sa iyo ang una mong relasyon. Kung manliligaw ka ulit, tanungin mo agad kung kaya niyang magtiis na magtrabaho ka sa barko at malayo sa kanyang piling. Sa isang banda, magandang aral din ang nangyari sa iyo. Dahil maaga pa lang ay nakilala mo agad ang ugali ng ex-girlfriend mo. Well, matuto ka rin na huwag ibibigay ang lahat ng sweldo sa hindi mo pa naman, misis. Well, alam ko ang mahirap ang pinagdaraanan mo ngayon, Jacob. Pero sana, hindi na nga ito maulit.

Hindi na nga by this band. Alam niyo ba ako, vibes, realize ko lang din habang nakikinig dito sa awiting ito na sometimes naman talaga kailangan lang natin ng pat on our shoulders para ma-realize natin na hindi talaga tayo mahal na ng taong iyon. Pero mga ka-vibes, kasi nagbulag-bulagan ka din sa mga signs eh. Diba? Nadyan na yung coldness ng reply, coldness ng pagtrato sa'yo. Yung bigla na lang nag-iba yung pagtrato sa'yo mga ka-vibes. Nagbigay na siya ng pahiwatig na unti-unti nang nag-drift apart ang connection na matagal nyo nang pinaghirapang buuin. At pag ganon mga ka-vibes, sana at least gumawa tayo ng paraan para maibalik muli ang attention, ang connection na meron tayo. Pero kung gumawa tayo ng paraan pero at the end pa rin ay tayo'y iniwan. Sana mga ka-vibes, naka-move on ka na kung gano'n na nangyari sa buhay mo. Kaya naman, oras na rin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 8:42 in the evening Philippine Standard Time. At panahon na po para tayo ay maghiwa-hiwalay. Maraming salamat sa ating mga ka-vibes sa tumutok kanina pang alas 6 hanggang ngayong mag-aalas 9 ng gabi. Bukas pumuli, tayo magsasama-sama pa rin sa inyong pinakababoritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. At para po sa aking bye-bye song, ito po ang awiting Ikaw at Ako by Moira De La Torre. Ituloy natin ang pag-relax ngayong malamig ang gabi. Once again, my name is DJ Robbie. All here GV 99.9. Your good vibes. Good night and have a sweet dreams.

GV99.9. GV99.9. You're

0: Pancho ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: At init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskarte pin. Isang paalala mula sa GB 99.9.
1: You are listening to GB 99.9.
2: Your good vibes.

init? Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito na yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.
6: GV 99.9, your Good Vibes.

0: Ito vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tip sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: Ay!

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: The Vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
4: Robby! DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your

tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Ka-vibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pa kami!
2: Baka DJ Robby yan!
3: Baka DJ Robby yan!
0: Baka DJ Robby yan!
2: Robby! Robby! Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.

0: Mas ayaw.
1: Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
0: Wow! Gusto!

0: GB99.9.
1: Trentahin na tayo, mga kabay!
2: Trenta! GB99.9.
3: Trentahin na!

0: Kakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Swimming gusto. Mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
1: Eddie, GV99.9!
2: Wow! Gusto ko to!
3: Labyrinth.
4: Do you think I'm stupid?

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ng magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music mo na tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

G99.9, your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at kumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: pag hindi na makahinga.
1: Swimming gusto, mangitim ayaw. Abay, ano ka naman ang gusto?
2: Eddie, GV 99.9!
3: Wow! Gusto ko to!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
6: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
7: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
8: The one and only DJ Papa Joe.
7: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Ngayong tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
1: Your most influential good vibes radio station, GV99.9, your

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
6: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
7: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
8: The one and only DJ Papa Joe.
7: Sa GV 99.9, your good vibes.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ng magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: At song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: GV99.9. More good vibes. DJ Frankie. DJ Frankie.
6: 6:20 a.m. on o'clock Philippine Standard Time. Good vibes morning sa lahat na nakikinig sa ating radyo at pati na rin sa online streaming. Binabati ko ng good morning si Andrew. Nag-message siya. Andrew, saan yung ice cast? But anyway, good vibes morning sa inyo, sa lahat na nakikinig. Online streaming namin mga ka-vibes, gv999.live. Kahit saan lupalap na mundo, anytime, anywhere, pwede nyo pakinggan. Today is May 29, 2026. At marami tayong pwedeng puntahan this weekend kasi maraming sale. For example, dyan sa SM City, Santo Tomas. 3-day sale starts today hanggang Sunday. Kung mamimili kayo ng mga school supplies bilang malapit na nga ang malapit na ang pasukan. But anyway, mga ka-vibes, mamaya na po bandang 6:30 a.m. ang ating GV Balita Express to keep you GV informed, GV aware, and GV updated. Abangan lang mga ka-vibes ha. At kung meron kayong suggestion, opinion, o reaksyon sa mga bagay na pinag-uusapan natin this morning, pwede kayong maghisali sa aming live chat. Meron kami live chat sa aming streaming platform, gv999.live. At pwede rin kayong mag-message sa aming Facebook page na GV99.9 FM. Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning sa inyong lahat, especially sa mga nagto-drive ngayong oras na ito. Drive-drive ka lang dyan, kalmado. And put your seatbelts on, use the proper turning signals. Sobrang humid ng panahon mga ka-vibes. Make sure we drink lots of water, we hydrate. And for example, parang tumitibok na yung ulo mo sa sobrang init. Just drink water mga ka-vibes. Hydrate. And huwag naman sobra, yung sakto lamang. Anyway, tuloy-tuloy ang good vibes. Eto na muna ang ating next song, Cold Water. Bilang parang kailangan ko ng cold water this morning. Anyway, here is Cold Water by Major Lazer featuring Justin Bieber. Only here sa GV. What else can we do when we're feeling low? Your good vibes.

0: Nurse, signages at campaign materials, mayroon yaan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Pajeas Infinity Ads and Print. Kalidad at pabisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials, meron yan sa Pajeas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajeas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajeas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajeas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajeas Infinity Ads and Print.
1: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Naku, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
2: Honey, mas gusto kasi namin MLMC.
3: Alam mo ba MLMC, Mommy?
4: MLMC? Metro Lipa Medical Center?
2: Yes, honey. Kasi MLMC. More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center. Comprehensive health checkup, specialized consultations in pediatrics, cardiology, general surgery, state-of-the-art laboratories, and advanced imaging services. We provide reliable, responsive, and compassionate care you can trust.
6: More loving, more caring.
5: Metro Lipa Medical Center, JP Laurel Highway, Barangay Marawi,
7: Barangay Marawi,
5: Lipa City. For inquiries and appointments, call us 0917-570-6607 or visit our Facebook page, Metro Lipa Medical Center. More loving, more caring. Metro Lipa Medical Center, healthcare beyond compare.
6: Tara na! Dito na po tayo sa MLMC.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: Paregardeng! Paregardeng!
10: Ay, Pareg Efren! Andiyan ka pala!
9: Payag ka! Ikay magaling kumanta!
10: Alay, oo naman, Pareg Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
9: Pero, bulol ka!
11: Ayaw ko na!
12: Hala? Joke pala yun?
13: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
14: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palitaan.
15: Kayo ay nakatutok sa GB
16: Balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
15: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
16: patuloy ang para sa detalye ng
14: hanggang sa umagandang kwentuhan.
17: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
14: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
18: DJ Frankie
14: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your good vibe.
5: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga mainit na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express. GV 99.9
7: 99.9 Breaking News. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.
13: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, to keep us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
7: GV Balita Express.
13: 6:35 a.m. on a clock, Philippine Standard Time, hatid sa atin ng RightMed. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. At dago na tayo sa ating headlines balita. Senator Jinggoy Estrada kinistron ang biglaang pag-usad ng mga kaso sa Senado. Senator Risa Hontiveros kinontra ang paliwanag ni Senator Robin Padilla sa force majeure. Isang false killer whale buhay pa matapos ma-stranded sa baybayin ng Calapan City Oriental, Mindoro. At posibleng pagsabotahe sa Batangas power line outage, iniimbestigahan ng PNP. Para sa detalye ng ating balita, Senador Jinggoy Estrada kinestron ang biglaang pag-usad ng mga kaso sa Senado, at ang detalye ng balitang iyan hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
7: GV Balita Express.
18: Joey Estrada ang umano'y mabilis na pag-usad ng mga kasong isinampa laban sa ilang miyembro ng majority bloc sa Senado matapos ang pagpapalit ng liderato noong Mayo 11. Ayon kay Estrada, napansin umano niyang bumilis ang paghahain ng mga kaso laban sa ilang senador, kabilang na sina Senador Cheese Escudero, Joel Villanueva at Rodante Marcoleta matapos maging Senate President si Alan Peter Cayetano. Kaugnay nito, nahaharap si Estrada sa kasong plunder at graft dahil sa umano'y mahigit 573 milyong pisong kickback mula sa flood control projects. Mariin naman niyang itinanggi ang mga aligasyon at sinabing handa siyang gamitin ang lahat ng legal remedies upang ipagtanggol ang kanyang pangalan. Iginiit din ng senador na hindi umano siya nabigyan ng sapat na due process bago isinampa ang kaso sa Sandigang Bayan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
13: At Senador Risa Hontiveros kinontra ang paliwanag ni Senator Robin Padilla sa force majeure. Sa detalye ng balita, kinontra ni Senator Risa Hontiveros ang naging paliwanag ni Senator Robin Padilla tungkol sa paggamit ng terminong force majeure bilang batayan para sa payagan ang remote participation ng mga senador sa plenary sessions. Ito ay matapos ang naging mainit na diskusyon sa Senado kaugnay ang panukalang online attendance ng mga senador na nauwi pa sa pag-walkout ng minority bloc noong Mayo 20 sa East. Ayon kay Padilla, maaaring maituring na force majeure ang mga sitwasyon tulad ng digmaan sa Middle East, tensions sa China at Taiwan, terorismo at maging ang matinding El Nino phenomenon. Ngunit iginiit ni Hontiveros na hindi maituturing na force majeure ang mga nabanggit dahil matagal na umanong umiiral ang mga ito at hindi naging dahilan noon para magsagawa ng online sessions ang Senado. Binigyan din ng linaw ng Senate rules na pinapayagan lamang ang video conferencing sa panahon ng national emergency o force majeure tulad noong kasagsagan ng COVID-19 ng pandemic. Sa ngayon, wala pang pahayag si Padilla kaugnay na naging reaksyon ni Hontiveros. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9. Your good vibes. Sa ibang balita naman, mahigit 1 million grade 11 students hirap sa reading comprehension ayon sa EDCOM 2. Ang detalye ng balitang iyan, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
7: GV Balita Express.
18: Mga ka-vibes, mahigit 1,000,000 grade 11 students sa buong bansa ang hirap umanong unawain ang kanilang binabasa ayon yan sa ulat ng EDCOM 2. Batay sa literacy assessment ng Department of Education noong Marso 2026, nasa 1.3 million sa 1.4 million na estudyante ang may problema sa reading comprehension. Ayon pa sa EDCOM 2, 6 sa bawat 10 mag-aaral ang nasa frustration level, habang 3 naman sa bawat 10 ang nangangailangan pa ng gabay ng guro upang maintindihan ang kanilang binabasa. Sinisi naman ni ACT Teachers Party List ang umano'y sistematikong problema sa education system at ang polisiya ng mass promotion. Samantala, sinabi ni Education Secretary Sonny Angara na palalakasin ng Department of Education ang teacher training upang mapabuti ang comprehension skills ng mga estudyante. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
13: At pasadahan naman natin ang mga balitang lokal, mga ka-vibes. Isang false killer whale, buhay pa matapos ma-stranded sa baybayin ng Calapan, City Oriental, Mindoro. Para sa detalye ng ating balita, patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang isang false killer whale na natagpo ang stranded sa baybayin ng Barangay Navotas sa Calapan, City Oriental, Mindoro. Ayon sa mga eksperto, buhay pa ang marine mammal mahigit 20 oras matapos itong unang matagpuan noong Mayo 27. Agad namang rumispende ang Calapan City Fisheries Management Office kasama ang iba pang ahensya upang magsagawa ng assessment at tamang pag-alaga sa hayop. Ayon sa mga responder, nagpakita ng senyales ng pagkain ang whale matapos pakainin ng isda at naglabas pa umano ng matinis na tunog na indikasyon na responsive pa rin ito. Patuloy namang minomonitor at koordinasyon ng mga otoridad habang inaalam ng mga eksperto ang pinakamainam na hakbang para sa kalagayan ng whale. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At taon ng pasayahan sa Lucena City Parade, kanselado. Nasa kablang linya pa rin, DJ Joey Boy, ibalita mo. GV Balita
18: Express. DJ Frankie, nanghihinayang nga ang maraming residente ng Lucena City matapos hindi matutuloy ang taunang pasayahan sa Lucena Parade ngayong 28 ng Mayo. Ayon sa pasayahan sa Lucena 2026 Executive Committee, ipinagpaliban ang karamihan sa mga aktibidad ng festival bilang pagsunod sa austerity measures ng pamahalaan sa ilalim ng Executive Order No. 14 ni Mayor Mark Alcala. Karaniwang tampok sa parada ang mga artista, makukulay na floats, street dancers at iba't ibang cultural presentations bilang bahagi ng pagdiriwang ng kapistahan ni San Fernando sa Mayo at 30. Ang Pasayahan Festival ay sinimula noong 1987 upang itampok ang kultura, turismo at mga produktong lokal ng Lucena gaya ng tinapa at chami. Sa kabila naman ng kanselasyon, umaasa ang mga residente na maibabalik ang selebrasyon sa mga susunod na taon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
13: Sa pagpapatuloy ng ating balita, mahigit 2,000 na buto sa Taal Lake sinusuri ng PNP atong ang itinuturong utak umano sa pagkawala ng mga sapungero. Para sa detalye ng ating balita, patuloy pa rin ang pagsusuri ng PNP Forensic Group sa mahigit 2,000 butong na-recover sa Taal Lake kaugnay ng pagkawala ng mga sapungero. Ayon kay PNP Forensic Group Director Colonel Pierre Paul Carpio, sa ilalim sa DNA profiling ang mga buto upang matukoy kung may kaugnayan ito sa mga nawawalang sapungero. Matatanda ang isiniwalat ni whistleblower Julie Dondon Patidongan na dinukot, pinatay at itinapon sa lawa ang ilang sapungero dahil sa dayaan sa sabong. Itunuro rin ni Patidongan si gambling tycoon Atong Ang bilang umano'y mastermind sa krimen. Naharap ngayon sa kaso si Ang at 20 iba pang nasa mga korte sa Laguna at Batangas kaugnay ang umano'y pagdukot. Si Ang na lamang ang natitirang suspect na hindi pa naaresto. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 93.9, your good vibes. At posibleng pagsabotahe sa Batangas Powerline Outage, iniimbestigahan ng PNP. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok.
18: Iniimbestigahan na nga ng Philippine National Police o PNP ang posibleng sabotage sa pag-trip ng Ilihan-Tayabas Power Line sa Batangas noong Mayo at 13. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, nagpadala na ng criminal investigators at forensic teams sa lugar upang mangalap ng ebidensya at matukoy kung may pananabutahing ang naganap. Batay sa ulat ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, naputol ang linya sa pagitan ng Towers 129 at 130 sa Barangay Haligi Silangan sa Batangas City. Sinabi rin ng NGCP na nananatiling buo ang Luzon Grid sa kabila ng insidente habang patuloy na inaalam ang tunay na sanhi ng transmission disturbance. Sa ngayon, hinihigpitan na rin ng PNP ang seguridad sa iba pang mahalagang infrastruktura sa bansa upang maiwasan ang kahalintulad na insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
13: Samantala, 22 anyos na binata patay matapos sa aksidenteng mabaril ang sarili habang namamaril ng ibon sa Cavite. Para sa detalye ng balita. Patay ang isang 22 years old na binata matapos umanong aksidenteng mabaril ang sarili habang namamaril ng ibon sa kabundukan ng Mount Buhuan sa barangay Talispungo sa Maragondon, Cavite. Kinilala ang biktima bilang si Larry, residente ng barangay 1 ng nasabing bayan. Ayon sa ulat, madaling araw ng Huwebes nang mahuli ng ibon ang biktima kasama ang dalawa nitong kaibigan. Nagkahiwa-hiwalay umano ang mga ito upang makarami ng huli. Kwento ng isa sa mga kasama, nakarinig siya ng sunod-sunod na putok ng baril bago sumigaw at hiningi ng tulong ang biktima. Nung puntahan ng mga kasama, duguan at nakahandusay na umano. Si Larry agad itong isinugod sa ospital ngunit dineklarang dead on arrival. Tumanggi na rin umano ang pamilya ng biktima na magsagawa pa ng mas malalim na investigasyon dahil naniniwala silang walang foul play sa insidente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frank sa GV 99.9, Your Good Vibes. At tago naman tayo sa ating weather update. Bagyong Domeng pumasok na sa Philippine Area of Responsibility at magdadala ng pag-ulan at banta ng baha sa Visayas, Mindanao at Palawan. Para sa detalye ng ulat panahon, DJ Joey Boy, pasok.
18: DJ Frankie, mga ka-vibes, official na ngang pumasok at pinabantayan ng pag-asa ang tropical storm na may local name na Domeng o ang bagyong Jiangmi. Base sa pinakahuling ulat kaninang alas 3 ng madaling araw, ang sentro ng bagyong Domeng ay namataan sa layong 1,360 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 75 kilometers per hour malapit sa sentro at may pagbugsong umaabot naman sa 90 kilometers per hour. Kasalukuyan itong kumikilos patungong Hilagang Kanluran o northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Kahit malayo pa ito sa kalupaan, magdadala pa din ito ng ulan sa iba't ibang panig ng bansa. Sa Eastern Visayas at Caraga Region, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagidla at dulot ng trough o extension ng bagyong Domeng. Sa Western Visayas naman, kasama ang Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Sokcharjen, Barm, Lanao del Norte at Palawan, mararanasan din ang maulap pa at maulang panahon dulot naman ng southwesterly wind flow o ang daloy ng hangin mula sa Timog Kanluran. Babala naman ang pag-asa, pinag-iingat po ang ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar dahil sa banta ng biglaang pagbaha o landslide dahil sa kung minsan ay malalakas na buhos ng ulan. Para naman sa Metro Manila at sa mga nalalabing bahagi ng bansa, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga isolated o pulupulong pag-ulan at pagkulog pagidla at dulot naman yan ng localized thunderstorms, partikular na sa hapon at gabi. Mag-ingat rin po sa biglaang pagbaha tuwing may matinding pagbuhos ng ulan. Naitala naman kahapon ang pinakamataas na temperatura sa Science Garden sa Quezon City sa antas na 35.3 degrees Celsius bandang alas 2 ng hapon, habang ang pinakamalamig naman ay 27 37 degrees Celsius kaninang alas 5:30 ng madaling araw. Sumikat po ang araw kaninang 5:26 ng umaga at aasahang lulubog ito mamayang 6:21 ng hapon. Para sa mga mangingista nating mga ka-vibes, ang mga baybayin po sa buong bansa mula sa Luzon, Visayas at Mindanao ay makararanas lamang ng mahina hanggang sa katamtamang alon na may taas na 0.6 hanggang 1.8 meters. Kaya ligtas pa namang pumalaot, ngunit inaasahan pa rin po ang iba yung pag-iingat pa napaalala. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
13: At ako naman tayo sa Good Vibes Balita. Narito na po ang updates sa nagpapatuloy na palarong pambansa. NCR nangunguna pa rin sa palarong pambansa 2026 medal tally. At para sa detalye ng balita, patuloy na nangunguna ang National Capital Region or NCR sa palarong pambansa 2026 matapos makapagtala ng 32 gold, 21 silver and 28 bronze medals para sa kabuuan na 81 medals batay sa partial at unofficial tally hanggang 7 p.m. kagabi Mayo 28. Pumapangalawa ang Calabarzon o Region 4A na may 25 gold, 20 silver at 15 bronze medals sa kabuuang 60 medals habang nasa ikatlong pwesto. Ang Western Visayas o Region 6 na may 14 gold, 14 silver at 12 bronze. Nasa ikaapat naman ang Central Visayas o Region 7 na may kabuuang 43 medals at panglima ang Central Luzon sa Region 3 na may 25 medals. Kabilang din sa mga may malalakas na performance ang Negros Island Region, Bicol Region at Northern Mindanao. Ito ay NIR Region 5 at Region 10. Sa Mindanao, nakapagtala rin ng magandang resulta ang Caraga o Region 13 at Davao Region, Region 11, habang ang Eastern Visayas o Region 8 ay patuloy ding nakakakuha ng medalya. Nasa huling pwesto sa ngayon ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM na may isang silver medal habang wala pang naitatala ang Association of Philippine Schools Overseas o APSO. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frank, this is GV 99.9, your good vibes. At yan ang kabuuan ng balita ngayong umaga, hatid sa atin ng Lipamerex Medical Center. You may follow them on their Facebook page, Lipamerex Medical Center, their Instagram, at Lipamerex Medical Center. And you may check out their website for full information and for inquiries, lipamerex.com. 6:51 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie. Kasama natin on the line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV 99.9, your Good Vibes.
7: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express. GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.

0: That song was brought to you by RightMed. Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Miss, yung RightMed nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta RightMed. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta RightMed.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
4: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil RightMed ang pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta RightMed.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Dekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
6: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH. Or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
7: GV 99.9.
8: Your good vibes.
7: It's DJ Frankie. DJ Frankie. DJ Frankie.
9: 6:58 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Dito sa atin ang Travel Worthy PH. At kung gusto mo mag-travel, pwede yan, bisitahin lamang ang Facebook page ng Travelworthy PH. At meron silang mga visa assistance, passport assistance. At kung gusto mong mag-travel kahit saang parte ng mundo, ay meron silang mga packages. At narito na tayo sa ating Good Vibes Balitaktakan, mga ka-vibes. At good morning po sa lahat na nakikinig. Kabalitaktakan natin this morning, DJ Joy Boy, magandang umaga sa'yo.
10: Ng Quincenas Katapuzan. Init na ba? For sure ay talagang looking forward na sa sweldo today, DJ Frankie. Kamusta man ang iyong Friday morning?
9: Sana, oh well. Oo, yung mga sasaw dyan, baka pagka gantong panahon, DJ Joy Boy, lalo na may mga anak, ang taas ng gastos, kasi magba-back to school na eh. Diba? Tama ba yun? Yes. Back to school, mga school supplies, ganyan. At may 3-day sale. Saan itong 3-day sale na ito, DJ Joey Boy?
10: Ay, oo. Doon dahil nga payday Friday today, mga ka-vibes. At baka kayo ay nangangailangan pang mangumpleto ng inyong mga gamit pang eskwela o mga gamit pang bahay ninyo. Abay, pwede po kayong pumunta saan ngayong araw, ang unang araw ng 3-day sale ng SM City Santo Tomas. Kaya naman sa mga ka-vibes natin na nandiyan sa Santo Tomas City, Batangas at sa mga kalapit bayan. Good morning po sa inyo ha. Maya-maya po ay magbubukas na ang SM City Santo Tomas. Kaya sugod na para mauna kayo sa pila. At syempre ay mas maraming options kasi DJ Frankie, kapag unang araw ng sale. Ayan. At syempre pa kapag 3-day sale, asahan natin na may iba't ibang pakulo at pa-premyo. Syempre pa ang pinaka, ang pinaka main price ng SM ngayon ay sasakyan, DJ Frankie. Kaya kung gusto nyo magkaroon ng chance manalo ng Suzuki na sasakyan, ay go na.
9: Uy, wow na wow talaga. Anyway, mga ka-vibes, ayan na, binanggit na ni DJ Joey Boy, ay sulitin ang mga sale na ganyan para makamenos-menos din naman si Tags to San. But anyway, today, DJ Joey Boy, kung nasan ka ngayon, kamusta weather dyan?
10: Ay, medyo mausok, foggy at makulimlim din eh sa Tingloy, Batangas, DJ Frankie. At tulad nga kahapon, nakatitig pa rin tayo sa karagatan at tumitingin tayo dito sa bahagi ng Mabini, Batangas. Kaya sa ating mga ka-vibes ha, dyan sa Mabini, Batangas, good morning po ha. At baka kayo naglalabang ngayon, ay makikiramdam muna at parang maulap. Ay makulimlim.
9: Hindi natin alam kung may laman gayong ulap na iyan. Ay, wag naman sana may laman. At kahapon, grabe, parang pang-apocalypse level ang weather, DJ Joey Boy. O bago ang lahat, mag-weather update na nga muna tayo. At na-bet ko yung weather update mo kanina, DJ Joey Boy. Sa ating kanina po sa GB Balita Express. Baka gusto niyo pang manood ang ating balita. Available yan sa ating Facebook page sa GB 99.9 FM. But anyway, pumasok na si Doming or ang bagyong Jangmi sa Philippine Area of Responsibility. DJ Joy Boy, makaka-apekto ba to sa atin dito sa Calabarzon or kaya sa Kamaynilaan?
10: Oo. Mga ka-vibes, pumasok na nga po ang bagyong Doming kaninang madaling araw at itong kasalukuyan ay nasa layong 1,360 kilometers ng southeastern Luzon. Malayo pa ito sa lupa, mga ka-vibes, at hindi po inaasahang magla-landfall ang bagyong Doming. Yun nga lamang, dahil ito ay bagyo at ito ay nasa Pacific Ocean, ay hihila po ito ng mga hangin at saka ng mga kaulapan sa silangang bahagi at sa kanlurang bahagi ng bansa. Dahil po dyan, yung ating mga ka-vibes sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng bansa ay asahan po ang localized thunderstorms, so, o pulupulong pag-ulan, pagpulog at pagkidlat, lalo na po sa parteng hapon at gabi dahil nga ho sa sobrang init ng panahon sa umaga, mabilis pong nag-i-evaporate ang mga tubig sa karagatan at pagpatak nga ho ng hapon hanggang sa gabi ay ito ay namumuo at nagiging localized thunderstorm. Para naman doon sa mga nakikinig sa ating online streaming, ano, baka kayo po ay nadyan sa bahagi ng Eastern Visayas at sa ibang bahagi pa ng bansa sa Caraga region ay meron din ho sa inyong kalat-kalat na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dahil po kayo po ay medyo nahahagip nung trough o extension ng bagyong Doming. Sa mga ka-vibes naman natin na nakikinig dyan sa Western Visayas, particular na ho dyan sa Negros Island, sa Zamboanga at sa Soxhlagen, ang magpapaulan naman po sa inyo ay yung southwesterly wind flow o yung daloy ng hangin na magmumula po sa timog kanluran dahil po ang bagyo ay humihigop o humihila ng kaulapan, ay minsan po ay may pagpatak po ng pag-ulan sa inyong lugar dyan sa bahagi ng Western Visayas. Kaya po ang ating mga kababayan dyan sa mga nabanggit na lugar ay amin pong pinapaalalahanan na baka humagkaroon ng mga biglaang pagbaha o pagguho ng lupa lalo na ho sa mga landslide prone area.
9: Yes.
10: Kaya po tayo ay maging mapagmatsyag sa ating panahon ngayong araw, DJ Frankie.
9: Yes, ayan, grabe. Parang kulang na lang nakakurbata ka, DJ Joy Boy, sa iyong pagkakabalita sa amin ng weather update. Maraming salamat, DJ Joy Boy. And ayun, kanina, I think 6:21 PM, mamaya ang sunset. Sana naman magpakita yung araw, no? Sobrang foggy din mula dito sa Lipas, sa Matanzas, sa Kahoy, sa San Jose, sa Banay-Banay na ating nasasakupan ay maulap din. Parang foggy, ganun. But anyway, DJ Joey Boy,
10: yes,
9: meron tayong ano, parang mas mabigat pa sa weather at nakakainis na naman na umaga. Eto, ano ba itong force majeure na bakit may French? Bakit may French sa Senadong words? Ano ba ito, DJ Joey Boy? Yung ano, yung... Oo, sige, go!
10: Trending na word na yan eh. Parang apat na araw na yata talaga yung force majeure na word na yan. Eh tama ka, medyo may pagka-French nga tayo na datingan sa ditong mga nakailang araw na. Pero sa mga ka-vibes natin na medyo hindi pa aware, ano, yung force majeure po, yan po ay isang term na ginagamit kapag may mga pangyayari na hindi na natin maiwasan. O sabi nga sa dictionary ay extraordinary, unavoidable event occurs. So ayan, so ibig sabihin talagang superior force, walang makakaresolba o talagang hindi inaasahan. At yan po ang ginagamit ngayon na term kung bakit daw dapat payagan ang mga senador na umattend ng session via video conferencing.
9: Pero DJ Joey Boy, I think yung force majeure mag-a-apply siya noong COVID, diba? For example lamang. Pasok ba yun doon?
10: Oo. So, ang force majeure, DJ Frankie, more on ginagamit yan tulad nung nabanggit ni Senator Kiko Pangilinan na kagabi o kahapon yata kung hindi tayo nagkakamali sa mga natural disasters tulad nga ng earthquakes, typhoons, at mga pagbaha. Yun mga hindi natin talaga hindi mapipigilan. Oo. May mga pagkakataon din, DJ Frankie, na ito ay ginagamit sa mga digmaan, terrorist attack o riot. Pero dapat, ikaw mismo ay yung bansa mo mismo ang binobomba o yung lugar mismo ang pinapuputukan dahil hindi kayo makakapunta sa opisina, kaya pwede ang video conferencing. Ngunit subalit tatapwat sa Pilipinas po, hindi naman po tayo binobomba ng direktahan. Ano, maaaring tayo ay apektado o ng mga nangyayaring gera sa gitnang silangan, pero gitnang silangan po ang gera ngayon. Wala ho sa Southeast Asia at wala ho sa Pilipinas. Kaya hindi ho maaaring gamitin ang term na ito sa Senado ng Pilipinas.
9: Nagigigil ako. Are we just throwing terms? Ganon. Kasi nga, ano ba ang dahilan nito? Gusto nila ng, I think, ng majority block na payagan ang video conferencing. Pero napansin natin, DJ Joey Boy, bakit naman nung butuhan ng Senate President ay lahat present? At pag kayo ang pabor ay present, pero pag hindi pabor ang mga bagay-bagay sa inyo, nagiging absent. Ano ba talaga? Ito ba ay strategy or bulok na strategy? Di natin alam yan, DJ Joey Boy. Baka lang talagang nagpapaikot-ikot lang ba tayo or what? Kasi, di ba, yung iba naman sumusunod or parang simpleng pumasok ka naman, ganun. Hindi yung kakalad ka rin ka pa, gusto nyo lagi work from home eh. Ay, di pala. Gusto mong work from home, DJ Joey Boy?
10: Kaya tuloy nagtitrend yung ano. May nagtitrend tuloy ngayon, DJ Frankie, na video ng isang senador na nagtatago. Sarap buhay daw. Dapat daw lagi na lang ganoon. Sarap buhay. O, paano ba yun?
9: Kailala ko yan. Oo, medyo siya ang parang itong senador na ito. Para sinira yung pagka-prestige ng Senado. At kayo nang bahala ng pangalan, mga ka-vibes. But anyway, eto pa. Balik naman tayo sa balitang lokal at alis na muna tayo dyan, DJ Joey Boy. Pinaka-vibes yan. Pasadahan natin yung false killer whale. Ito, fun fact lang, mga ka-vibes. False killer whale ang tawag sa kanya, yung na-stranded sa Calapan City Oriental, Mindoro. False killer whale po kasi ay parang alangang dolphin, alangang orca. So baka tinamad na rin magpangalan yung mga scientist. Kaya, ito na lang, false killer whale. Siya po ay mukhang dolphin, pero yung end niya, hindi patusok. So, yun po yung false killer whale. Ang species po niya ay kabilang pa rin sa oceanic dolphins. Pero hindi siya yung karaniwang dolphin. Kaya false killer whale. Kamukha niya yung orca, which is yung killer whale. So, yun, DJ Joey Boy, magandang balita to na buhay pa rin yung false killer whale na na-stranded sa Calapan City. At kaya na-stranded, DJ Joey Boy. At saka ito pala, kudos po, maraming salamat sa Calapan City Fisheries Management Office kasi naka-responde agad sila. Ano masasabi mo dyan, DJ Joey Boy?
10: Oo, talagang saludo tayo sa mga kawani ng Calapan City Fisheries Management Office dahil nga talagang nabigyan nila ng rescue kaagad yung isang false killer whale. At syempre, ay saludo din tayo sa mga kababayan natin dyan sa Calapan City Oriental Mindoro kung saan tayo ay napapakinggan din. Dahil yung iba talagang pag nakakita ng ganito, pagkakaguluhan yan, ang iba pa nga ay sasakyan, pero talagang inalagaan nila at sila ay naging maayos at naging maselan sa pagtalato sa naturang species na iyan. Yes. At sa pinakahuling balita nga natin, DJ Frankie, ay buhay pa at napapakain. At sa ngayon ay dahil nga ito ay chance na rin para sa ating mga eksperto, sa ating mga sa siyentipiko na pag-aralan ang naturang species ay patuloy po kanilang monitoring at koordinasyon sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan katulad nga po ng DENR, ng Aquatic Resources Office para po malaman kung ano yung pinakamainam na hakbang para mas mapasaayos ang kalagayan ng naturang whale, DJ Frankie.
9: Yes, at mga ka-vibes, mahirap mag-ano ng ganito ha, ma-distinguish kung ano ba talaga ang behavior and bakit siya na-stranded doon. Kasi mga ka-vibes, ang hirap malaman kasi hindi naman niya sasabihin kung bakit siya nandoon ang whale na ito. Pero ito, yung behavior na ganyan kasi minsan yung food hunting nila tas yung karaniwang area nila kung saan sila nag-food hunt, baka nasira iyon. Or baka ito din ay sa weather, baka yung init ng panahon ay tumatagos na sa karagatan. Kaya ito yung mga epekto ng climate change. Wala dapat sila sa mababaw na lugar, wala dapat sila sa mga pampang, mga ka-vibes. So ito, nababahala na nga, tapos may nagpuputol pa ng puno, nakakaloka talaga, girl. Ay, teka lang, may pampalubag loob, gagawin daw sila.
10: Totoo, nabasa ko yan. Gagawin daw sila at table para sa mga paaralan.
9: Oo,
10: ang pinutol na puno.
9: Oo, kawawa naman ang Curino Avenue. Pero anyway, sige, gawin yung sila. Lahat ng putulin ninyo. At nag-iigil ako si Joy Boy. At ito, punta tayo sa Lucena City, yung parade na nakansela. Yung pasayahan sa Lucena. Pwede pa rin kayo maging masaya kahit iyan ay cancel. DJ Joy Boy, bakit ulit cancel?
10: Oo, ayun. Ay, naglabas kasi DJ Frankie ng kautusan si Mayor Mark Alcala. Ito ay Executive Order Number 014 kung saan pa ngayong taon ay pansamantalang kinansela nga ang Pasayahan Parade. Dahil po yan sa austerity measures ng pamahalaan. Dahil nga po, di ba, DJ Frankie, naglabas ang Pangulo ng Executive Order na kung maaari ay magtipid at wag magsagawa ng mga engrandeng kasiyahan dahil po ang Pilipinas ay kumakaharap pa rin sa krisis, nadadamay sa krisis pandaigdig, particular nga sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, pagtaas ng mga bilihin at sa supply ng langis. Kaya po, para makatipid, ay pansamantalang kinansela muna ang Pasayahan Parade 2026. Pero yung ibang mga aktibidad naman, DJ Frankie, ay tuloy-tuloy pa rin. Yun lang talagang parada ang kinansela. Pero yung mga aktibidad hanggang sa katapusan ng Mayo at 30, dahil ito ay ginagawa ang festival na ito, DJ Frankie, para sa kapistahan ni San Fernando, ay tuloy-tuloy pa rin naman.
9: And thank you so much, DJ Joy Boy. Talon tayo sa Palarong Pambansa. DJ Joy Boy, saan ginaganap ngayon ang Palarong Pambansa? Sa
10: tingnan natin. Ang Palarong Pambansa 2026 sa DJ Frankie ay kasalukuyang ginagawa sa Agusan del Sur. Yan ay nagsimula noong May 24 at magtatapos hanggang May 31, 2026. At sa kasalukuyan nga ang tema ng Palarong Pambansa 2026 ay Unlocking the Future Through Sports, kung saan 20 teams mula sa 18 Regional Athletic Association at 2 iba pang delegasyon ang kasali. Nasa mahigit 13,000 DJ Frankie na estudyante ito ha, na athletes, at may 35 na sports event ang sinasalihan ngayon ng mga ka-vibes natin na atleta dyan sa Agusan.
9: Ayan, at DJ Joey Boy, itong may i-flex lang tayo kasi from Region 4 Asia, si Charles Bonneo, na-beat po niya yung record ng national sa 50 meter butterfly event, itong swimmer na ito. And I believe, yung coach ko nung ako ay atleta pa na parehas na sports, ay coach din niya. So hello sa inyo,
10: wow,
9: sa team ng Calabar Zone. Good vibes morning. Kumbaga, siguro ako na yung mga tita na alumni. Parang ganun na dito. Pero bagamat hindi naman ako nakaabot ng Palarong Pambansa, pero I know how pressuring and how much you give time sa inyong training. Pero yun, ang ang kanyang best time ata ay 27.77 seconds. I-share ko lang yung aking 50-meter butterflies noong peak ng aking paglalangoy. Nasa 36 lang yung kaya kong abutin in 50 meters butterfly. Pero ayun, so yun, just to paint a picture, 27 seconds. Grabe yun mga ka-vibes ha. Parang lumipad siguro to. Yun. And congratulations po kay Charles and sa buong team ng Palarong Pambansa sa Region 4A sa Calabarzon and sa mga coaches and not just sa swimming event pati na rin sa lahat ng sports event na sinalihan ng Calabarzon or not just Calabarzon as well. And ngayon, ang tally ngayon ay nasa ang top 1 ay NCR pa rin. Tama ba? DJ Joey Boy. NCR, Calabarzon, and then Western Visayas. Ayun.
10: Yes. And then Central Visayas. Uh-huh. Ayan. So, congratulations sa ongoing pa rin yan, DJ Frankie. Hanggang katapusan ng Mayo. Kaya marami pang chance ang ibang mga barangay. At syempre, ang ibang regional levels para makahakot o makakuha ng medalya.
9: Oh, thank you DJ Joy Boy at syempre sa mga atleta natin. Ito nagdaang summer, maraming nag-enter sa sports clinic and binabati rin natin. Kasi yung parents din for supporting yung mga anak nila sa mga sports events like this. And yung minsan, tinitipid mo yung mga pang-enroll sa sports. Pero mga ka-vibes, pwede yan magamit hanggang college ha. Kasi ako, myself nagamit ko not knowing na magiging ganun ang... Kasi naging athlete scholar ako, DJ Joey Boy. And sa mga parents out there na baka naiisip nyo gastos lamang ito pag suporta. Kasi indeed, everyday you have to train and kailangan gagastos din talaga ay may mararating, may katuturan yung ganyan and madedevelop din yung pagkatao ng inyong mga anak and just keep on supporting them. Ayan. Marami tayong kakilala nakikinig every morning na mga athletes na parents kasi nag-iintay sila sa school ng lunchtime. Pero siguro ngayon, since bakasyon, baka nasa work sila or chillax lang sa bahay. Anyway, DJ Joey Boy, bati ka naman this morning, 7:18 a.m. on the clock.
10: Good morning mga ka-vibes po rin at maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pag-suporta. Patuloy pa rin po ang aming pag-imbita sa inyo na makisali sa aming mga balitaktakan at sa aming mga topics sa araw-araw. DJ Frankie, patiin ko lang ulit yung ating mga ka-vibes ha, na naghahanap ng mga tools o siguro ay naghahanap ng pangregalo sa darating na Father's Day kasi sa June 21 next month. DJ Frankie.
9: Yes.
10: Oo, mag-Father's Day na. Abay mga ka-vibes, kung kayo ay naghahanap ng pangregalo ngayon pa lang, ay pwede na kayong tumingin at mag-inquire dahil sa darating na June 8, 2026, bago po mag-Father's Day, ay magbubukas na ang Inco Depot Lipa, Batangas. Yan po ay mangyayari muli sa June 8, 2026 at iniimbitahan po namin kayong lahat na sumugod doon dahil po ang Inco Depot Lipa, ang pangatlong depot ng Inco Tools sa buong Pilipinas at ito po ang pinakamalaking warehouse ng mga tools at ng mga gamit ng Inco brands sa buong Southern Luzon. Ha, ngayong araw mga ka-vibes ay ilalabas na nila ang kanilang grand opening promos. Kaya naman kung interesado kayong malaman ang kanilang mga sale, aba, ay puntahan niyo po ang Inco Tools Depot Lipa na Facebook page at dyan po makikita ang mga grand opening promotion. At nakita-kita po tayo sa grand opening nila sa June 8, 2026, DJ Kai.
9: Oo. At abangan mga ka-vibes, i-follow nyo na rin sila. Ito, nakikita ko na yung oras na ito. Yung kanilang mga power tools. But anyway, mga ka-vibes, nabanggit ni DJ Joey Boy if nagre-ready ng pangregalo sa mga tatay sa darating na Father's Day. Ito, Inco sa Lipa. Sa parting banay-banay lang yan. Malapit lang sa kantuhan ng pamataas na kahoy mula banay-banay ay bisitahin nyo. Sa June 8 opening nila, marami ang sale, maraming markdown na presyo. So, sulitin natin yan mga ka-vibes. Thank you so much this morning, EJ Joey Boy. Maraming salamat sa'yo.
10: No problem. Maraming salamat sa ating mga kabayes. It's DJ Frankie. Enjoy your weekend. At yes, mga kabayes, ha, tuloy lang tayo sa pagtutok all day long.
9: Oo, happy weekend mga kabayes. And 7:20 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Tuloy-tuloy pa rin ang ating good vibes. Ito na muna ang next song natin, Hotline Bling by Drake. Once again, my name is DJ Frankie. Kasama natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy sa GB 99.9. Your good vibes.
11: You used to, you used to.

0: That song was brought to you by RightMed. Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Miss, yung RightMed nito?
2: Meron kaming iba.
1: Miss, basta RightMed. Doon ako sa kilala ko na at pinagkakatiwalaan ko.
2: Ito po, subukan nyo.
1: Miss, basta RightMed.
3: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
1: Coco Martin po, nagpapaalalang dahil RightMed ang pinagkakatiwalaan, ipilit at hingin. Basta RightMed.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Tekalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin. Basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
5: Oh, karambola, karambola! Sa letra ng G! Sa letra ng G, numero 3!
6: Ay, namumuro na ako!
5: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V! 30!
7: 30 anyos na! Uy, bingo!
6: Aba, akalain mo? Tome 30 na? In fairness, hindi halata.
8: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
9: This is DJ Frankie.
10: This is DJ Rico Marco.
11: Ako po si DJ Robbie.
8: 30 taon ng masayang kwentuhan.
9: Always reminding you that every gising is a blessing.
8: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
6: 30 anyos na tayo.
11: Mga vibes, 30
9: anyos. GV99.9.
12: This is GV99.9.
8: GV99.9. 30 na!
9: Vibes. 7:51 a.m. on clock Philippines at our time. Here is I'm Every Woman by Shaka Khan. Tuloy-tuloy ang good vibes.
13: I'm every woman.
9: Sa GV.
13: It's all in me.
9: 99.9, your good vibes.